mo jirayo iwo na o je pe ma ara re bi o se n tetile ko lati pade woli olarin waju olagbemi jp anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sago merin abo idaji o ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikan ni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 28/07/2026 systematically and dagbere evosui mami e dide nle dadi e dide nle egbera nle dide pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan ni bole tin gbun mi gbogbo le e ma bo ni bi pepe be se nbo e kan joko bi ma ni e dide nle to ba ya e joko mami e joko nle le e joko lori aga e joko lori apoti sa joko ijoko tumo si isinmi wa gbe owo soke e ba npe pastor mi system itayo ki won gbori soke pe awa dupe adupe adupe ti wa o oluve mo fi lauta re loju o ni awon ota mi ngbero won si so fun ra won ninu we Psalm 41 verse 5 ojo wo ni yo saku ti o ko re yo si run ota re nisin o fe li kan ina ni o ku o ko re o si ni run tomo tomo e ma fi la loju engineer e jule

apostle to se mi logo o se mi dada mo dupe temi oh gbogbo eyan omo olohun kan se ogo ogo ogo ogo ogo eyan omo olohun mo gbo won oluwa o an gbogbo nti mo gbo yen na ni si mo fi pede ni ose yi enikan ni kin le gbo emi oluwa ni kin so fun o pe wa so eri lose yi o enikan leyin o ti e mo jeri lo ko sona to fi le gbogun ti yesu ko sona to fi le segun e bibeli ni a segun dragon na ni pe eje oduagutan holy communion oni nipa oje eje oduagutan ati nipa oro eri enu won ona to buruju to leju ti ota re koyira ju laye oni ko mo so eri gbogbo igba to ba ti ngbo to nso testimony bi e ba mi yo inu re a si baje enikan ni ehe oluwa wa ni ki nso fun yin bi mo se ngbadua olohun kin lo ni fun wa lose yi oni nso fun omode ati agba pe wa wa ninu awon ti o so eri lose yi boye o ti so tele tele ri o to so si boye o so ri o su imosu kejo on la yo gbon ti e na lori radio ti won na mo ba won mo olohun yo ti won mo bo yin olohun ti won mo bo gbe hallelujah soke bo se joko yen kan so olohun o su keje yi olohun o su keje yi o ba sanu aye mi da wore le mi ki testimony mi jade eni baba da wole mi je testimony mi o jade lo se kelu ami na sahaladusa eisa inti mo gbo ni e wo nkan o pepe yo pomo lori facebook la ro yi pepe yo pomo ninu wema ni ola pelu isipaya ti mo ri sa oluwa so fun mi pe ose yi lori mu ose ta wa nu e yi oni adua yo se tewogba emi oluwa ni so fun o pe idunnu yo pada subulu ayo fun olose yi o murale ose yi lo so testimony e wa gbo mi mi mo boyo o le ri miro glass inu le yin enikan so be miro to mo wo to ba fe jade bo ba ni tan phone e wa gbe oju ara re si loju phone e wa wa dide wa rin lo waju wa rin lo seyin wa popo e popo mama to bi o wa ni odekunle epaphras omo titi layo debora wa so eri lo seyin odekunle epaphras omo titi layo debora aye yo gbo testimony mi aye yo gbo eri mi won ba mi yo inu mi yo dun o gbogbo iyan se wole ni mo dupe temi iwo no dupe ti e so le dupe ti e o ope le ba jade ninu osu yi gba ti o ba fi di pari osu ti ma ngbe o won ope soke lara awon ta jo dupe emi olohun yo ka omo won enikan ni woli why ti mo fi bodo si a testimony nkan meje why to fi si a testimony mo le ma le so gbogbo e ma wa ma so risirisi awon testimony to wa nu bibeli eju ameme nu amenasha dide nle o ya tan phone e tabi ko mu miro glass lo ti daju eh to ba se ko le ri enikan ni mi o ni na na ni en tan phone e wa gbe photo re si ah phone tan na so be re yi o mo wori ti testimony e ba de tan na so bi a si dide gbengbe phone emi o mi o mo ti da olohun mo lojo to ti pe mo mo si agbara to le se e mo yo awon ti o ni phone lana ko to dale won ti de ni to ni phone mo so pelu ase gege bi woli olohun ta ran si o pe ko to dale olohun osu keje yo pe testimony e jade wa rin lo waju ko mo gbe miro yen sowo gbe glass n sowo tan phone e baba jo de kunle e pafe o su eri je ki testimony mi o jade je testimony mi o jade testimony mi a jade testimony mi a jade testimony mi a jade je nso nkan fun o inu ota ri odun ko da fun o nigba ti ota ri o ba mo to fe wi mo to ba ti ri ko n yo pe testimony n jade o mo gbe awon ti o lo ojo bo run awon to je wi pe owo ti an fe oju ki won gba yanu lowo olohun e sai mo mo so ba mo in ti won pe ni yanu jesus olohun gbo ko so de lese bo gba yanu laye ko tumo si pe o to n lo run apadi aye abraham da ninu aye abraham e so lo si ke se akuse abraham e se are bipa abraham aye re obaje o si tun de joba orun omo billion si tun ni po gba yanu oso do omo orun apadi po make enu aye oso do orun apadi po lowo laye oso ipo n lo orun apadi sa mo je won mo gbe omo ra mo
ẹkọ eke ẹkọ esu ni ki won so fun o pe e n ba ti lowo ni dejobo o ni abibeli so be pe bo se le fun akunmi lati wo iwa ti bere be ni o se le fun olorọ ta ni ta lo sin olorun ti o do loro ni bible fun mi ni apere ni to sin olorun abraham sin olorun nigba ti o po laye baba ni igbo to dejobo run baba ton ni Isaac omo re olorọ ni bibeli so pe gbogbo ti abraham ni Isaac lo ko fun o da fun laye o tun da fun lorun Jacob te nwo yen so ma duro omo tobi so omo ye le iwa aye to gbe aye re da laye aye re to da lorun in ti bibeli so fun wa ni pe Jesu olugbala di talika ka le ba di oloro Jesu olugbala di talika ko le ba da fun wo ko ni aso ko le ba do nigba aso Jesu oko le olufe ko le ba di onile lori ninu we esaye o ni eko ile esi ma gbebe o ni e fi aya e fi oko fun awon omo yin e gbe ogba ajara iyan ni pe e da le sele o Jesu olugbala onise ko le ba sise ise to si nso iko le fi nkan mo nkan ko jere Jesu e lo so be o aimoye nti Jesu o ri se to ni ka wo lo se o le temi se eyin o tun se ju be lo bo ri mu aye re da ko tumo si po ojo run omo run apadi bi owo lori wa ni testimony aye re yo si da o si tun dejo bo run.

mo dupe mo dupe te mi sa wa dupe ti e e jo gbo eyan omo olohun wo mi ro e ke baba so mi do loro gege bi ase re o ti ditalika ki e pafras ko le ba di oloro bawo le eyan mejo se jiya bo jesu o se talika temi no si to talika jesu won ni o pada di oloro bo ti e je pe o ditalika bo ti e je pe oloro ni ohun ki awa ta je otosi awa ta da jesu imo awa ta wa lo da mo ta faye wa fun kaniba di oloro so inu jesu nikan ni oro pin si jesu nikan lo ditalika ninu gbogbo asaju esin o ditalika ki awa omo leyin ni oniba di oloro ojo kojo to ba tele aye isimi re asibere esa o ni eje ki iye yi ko wa ninu yin let this mind be in you iwe to wa ninu pisti kini mind yen a fun oni iye titun men sana incorporate sano men of the sand mind they live in the sand body ni kete ti jesu ba fun oni agbara aye re asiyira ni jesu ba wonu re asi fun oni iye titun aje o di mimo fun ope odo re ni gbogbo isinmi wa esa o le sin jesu o le faye re fun o le gbe igbe aye wa mimo o si ton je olorun nu aye ai mo ye ese to so ma osi ai mo ye ese to so ma ine ai mo ye ese to so ma kaye eyan mo da inu olorun o si dun si olorun fe ko jiya eni kan ni sawon apostle se won wa gbadun se won o mo ruku ti an ku o mo ye wahala ti an se ninu we John chapter 4 o ti da wa lohun verse 37 and 38 o ni awon kan lo sise awon kan ni o jere o ni awon kan won ti sise won se lala o ni e wonu ise won lo mo ran yin lo e lo kere ohun ti eyin o sise fun lo ka John 4:37 ko to mo yi wasu pada lorun esa to ba si gbagbo ko to si mo lo ojo bo run o re ni fi jo enikan ni ta mo fi jo o fi jo lasaru o lo si ni laye ni mo toro nje ni ebi mo pa ni enu ona ni olowo ni ti mo lo toro gbogbo egbin aye ilori o de jo bo run o enikan ni ki le wi yen o de jo bo run bo ba pinu po mo lo si o de jo bo run o si to si titi ton ton o fi dorun na ni ko le sise kan ti en ba ni o fi nkan mo nkan lasaru prefer ko lo mo toro o prefer ko duo lenu ona asalakaza abraham o si feru aye be oni o le make e laye ko won tun make e ni jobo run gbogbo aye ti abraham gbe aye olola ni aye oloro ni aye oni aye re ni tumo daada igba si tun de jobo run baba ni abraham lorun baba si tun ni laye esa e pawada ai mo ye wasu telomi omo wasu ti omo tumo tin so jade lenu okan sori po fe kawon eyan o le downgrade enikan ko le ba wasu enikan je ko le tu enikan ka omo wasu to ba mo ndeyan oba si mo ni omo ajanu we ki bu yan je e gbe owo lori gbogbo eyan omo olohun eyan omo olohun te mo pe e make e laye e to make e de jobo run wa dide nle bi owo yen lori e menu amina shahaladus ge no make we bo haladus ataya agbara atase agbara atase ti mo de eyan tayo ni aye ti mo tun de eyan make e daye ti nbo oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba in the name of Jesus Christ esa o le ni oro lai lu jibiti o le ni oro lai gbowo enikeni mo ti e o le make e lai lu aye dem awon to so ri resi tun wa eh bibeli so wi pe emi ni oluwa I am the Lord thy God who giveth thee emi mo fun ni agbara lati ni oro Deuteronomy chapter 8 verse 18 ki e le ba fi di majemu ti mo da fun awon baba yin mule ejo gbogbo eyan omo olohun e sare ba mi bu omi tintini omi die te le mu tan de di omi to le mu tan enikan lo si a le bayi emi oluwa lo so testimony to ba gbagbo pe woli kan ni ndu yi gbogbo eyan o le gbagbo but eyin te ba gbagbo pe woli kan ni ndu yi iranse olohun kan ni o ti si olohun kan leleyi ejo e sare ba mi bu omi die e ba bu omi tintini to le mu de de to le mu tan mo jojun to le mu tan le kan na lo o si gbe mi ni won bo

0: gbogbo eyin omo lo oda gbogbo eyin mama e je nbi yin question kan gbogbo eyin baba e je nbi oni question kan bawo lo se feel bawo ninu yo se ri ko je pe iya to je baby se po nigba to ndagba be ni ke bi o se tun pa awon omo re e jo sa mo fe ki gbogbo eyin ara le o ba mi down bo lo se feel iru school to lo bo se mo fe se iru emi ngba mo bere school aye mi mi ewo bata lo school mi ni bata sokoto mi bayi lo se yandi mo mo toju mi ri mi to ni gbadu aru e fun aye awon omo mi fura mi mo mo kiri oja ti ma fi sponsor ara mi o si ri oyo le ko ye ko ri be fa awon omo mi ti n ba je obigidi bawo ni jesu olugba lo se farada iya gbelebu ti won kan ma gbelebu ti won si fi ya je ti won na ti eyin re dabi eran tutu e sa pastor egbo ko wa je gbogbo awon to tun ji omo re iru aye ti e na won tun gbe no in be ninu wi asiri mi eyan meji ogbodo jiya kan na ninu wi asiri mo ko si two people must never suffer the same thing it is impossible impossible ko se se olofi je pe e farabale ke yi wasu yin pada eyan le make e laye ko tun make e dorun eyan le sin jesus ninu aye yi pelu oro ko me ai mo ya awon omo olorun ai mo ya awon oloro to je pe won se bi won lorun apadi bi joseph ara mati oba ni ti oba ni ibi ti won sin jesus si ha esin oba po aisha to ba se wi pe awon ti o tele jesus fun o bibeli so nipa susanna ati joanna ninu we luke chapter 8 ti won oba ni oro mama a se kankan ni ola mo fe so tele si omi to nbe lowo yin e gbe pade mi lori facebook enikan ni bo ni mo se wa fe se mo fe kan kan si ni mo fe fi oda ma fun yin nkan kan teyin na le ka ti to ba ni phone to wa sori facebook sugbon mi o mi pe to ba pa wa mu o sweri o mi ti ku olomi lasan ola won ni ka wo glove emi mo gbo mo si ni ka won eyan gbe cream won lowo and isin meji la se ni ola ikan ninu new auditorium yan waye ni ago mejo abo ngba ti o ba video wa ago mokan labo iyan wa liye yo wa le elekeji o bere ni ago merin ni old auditorium mo ri igi kan to ni eso kan emi oluwa fi han mi nigba mo wa Canada last week ninu church wa nbe ye ka sha nemo ni amanaka lati iwo rode wo moto gbagi eleve so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen esa omi te gbe lowo mo fe so tele si iyen dola isiyen dola e wa glove enikan ni kini je glove ibowo mo to ti bere nipa towo niyan ko to di pa bere anointing service nigba ti o ba ya olufe bo se ngbo mi laaro yi dandan lo se ko to kanle wa so eri in the name of Jesus e won ti mama ifi si di oro ki nkan wole be bo ti e je poro ngbon mi ase oro ngbara in ba lara mi laaro
1: good afternoon sir aku simi oni sir anko se oluwa oluwa o sagbara dotun sa omo ojo yin lori afefe lati ilu kudova onu soro yi o sele pe mo ma gbo program yin tele lati 2017 2018 ni mo ma gbo program yin lori radio nigba yen sugbon o sele pe o ni inu kan to nda otam lamu te pe igba tinu iba ti bere ma do hospital kin to pada won sele pe ni 2018 yen mo wa gba yin ni church en da wa le junu gba te wa bo sita me se pade mi niyan won sha e wa gbo wole me gbadura fun e wa ni kin ra omi bottle water pe kin lo fun 9 days ki mo fun pe mi ni guru e ma e de sadura fun bo fun ya lenu mi gba ti mo ma dele njo yen ti mo salaye fun won me mi pe yin ti mo ba bo ni yo o lo ra won kan to wa won wa ni jona won wa so fun won mo wa so loju won ore won yin wa face wi pe awon pastor yen ni won lo ni o kini kankankan gbogbo nta ma gbo lori radio fake ni kankankan o sa confuse me mi o wa so pe won ni onisegun kan o lore ore ohun kan wa to gbona to se kini olosun ni pe ko mu wa lobe
0: nice se gbaye se ngbo abe ti sun gbogbo eyan mo lohun egbo nti sister ikoko so oni mo ni ko won lo ra omi and mi wa ni oro mi laaro yi mo kan ni ko gbe omi and ma so tele si ni gbogbo bi te ba tin gbo mi kakakiri agbalaye please omi die to le damu tan awon ko gbe gbogbo mi to in to daju ni pe ko gbe pade mi lori facebook ode kunle epafras lori youtube odekunle epafras ni TikTok odekunle epafras lori YouTube ati lori Facebook bayen mi si bayan chat egbo ole beni kan ba nbo chat to ro pe epafras ni iraye re mi opportunity ati mo bayan chat to saye so beni kan ba nbo se tinu endu fake ni yo fowu emu tini please iyen lo be e wa gbo nti ya yen so kale ibi ileru ti ba mi woni ore awon so fun awon pe awon testimony ten bo bo ya ro ni ati pe awon pastor yen so ogun sugbon mo obirin kan ologun kan ibi ti ati gbe omo ra niye kin lo de tawon eyan le ronu pada won le nikan so ogun oba ti ejo ogun yo kokko down ko to di pe won to mu lo sojo ologun aye ito oba sora ti won e so de legbe ti won e mama mu opo ni bi imole won ti ni method ti o fi mo se bibeli ni egbon bi ejo e si si oniwa tutu bi adaba eh ko si eni to go bi agutan e won ti won ra so si leti mi riwe ri laye won mu opo lodo ologun won to mu lodo ologun mi aigbon ni so ogun wa sise e je agbo bi sister ise soro kale
1: fun ya lenu mi gba ta debe ba se ko si lati gba yen niyan iyen gba gbogbo owo owo wa mi ri iyato
0: otan ba ye se ri niyan pastor ko dide yo ni e ma da won ba da ti npa ri we lohun ma bo so si ti e awo lo yo awon lo ni jobo run awon e wa su jobo run e gba bi kan joko si e ye tan awon eyan olufe bi won ba ntan iwo ni omo tan ra e iwo ni obo polo re soro inti mo nko laaro laaro yi o ti jogun pe lo bomi in si gbowo kankan lo re en ba be da ore ni bo ba ni ni bo ba si ni ko sentimeni ka abi lati jo ti won ti ma ni ki won do re pastor eyin te mo criticize so wo ti yin so lori esa mo fe beere o e lo le ti dasi gbogbo eyin te mo so won mo gbowo re ni ah se gbowo re di alara laro taun iwo lo ku aisan ku airo esa ni njo to tin ki gbe pe won gbowo so wo ti e di e me lo lo ba won dawo siri ibi ni e ti pera wa si pade mo ni aye awon eyan la bo je nso nkan bo eyin te ngbo mi nile esu ki fe ka won de re ko bo o gbogbo nti won mo sona ti won mo wona fun o ni bi won se daye re ru o ni bi won se ko ba o ni bi won se ba se re je iwo ni ko gbon bi ejo ko si so ni wa tutu bi adaba e wa wa aye re nisin o ti nana danu ma mo ye odun to fi nana danu yen engineer
1: bi mo se n ba yin ba yin ni ado ko ba ti bere bayi ogun ma tun lo hospital ma tun lo gba bere ma mo yi ra mole titi o ma run mi fun bi ojo marun si ose kan ko to di po stop to ba tun wa lo leyin ose meji si o a tun bere abose kan a tun bere igin bi mo se ma n ba yin niyan o ti wa je ko ti mota temi gan lara ko lo ma je ki ara ni mimo so mo sa sele pe ni inu osu kefa yi mo ma n stroll lori facebook nkan kan be yen facebook mo saba ma n loju mo se ri mo ma gbo awon power adura orisisi tawon ase olohun ma se bo tin ba ti kan awon adura yin te ma ngba ara mi ma nse bakan ati jo yen ba ni mo se ngbo program yen niyan o wa sele pe ni ijeta yi yen ninu osu kefa yi ni mo bere si ngbo program yen pada yen ni ijeta yi o wa sele pe nu buruku yen bo tun se bere sota mi niyan koda o mi 777 te ma nse to su keje yi o lo ma jeta kokko ti ma kokko ba yin se so emi na gbo mi si waju mo

0: but to ma to be after one ni mo ji pada after one ti mo ji na ni one hour ti mo sun yen suru da bi pe mo ti sun bi 5 hours mo wa lala mo lala ri eyin gangan ni mo ri mo ri pe wa gbe omi dani ninu bottle water yen to bi gan mo ri pe wa gbe dani e wa se sinu cup e ni kin mu bi mo se mu niyan ai pe mo se taji niyan mo wa mo se taji mo fili pe mo se dide niyan ah mo mo pa tin yen ba de tin run mi be yen mi kin le jade tin ma se nko sugar tin fi pari emi ni le jade tori mi kin le rin mo se dide na ro niyan mo wa ri pe mo ma rin ara mi def ye inu nu yen ah mo we ki lo sele lati je ta ye daddy disin yi mi gburu nkan kan mo mo dupe lowo olorun inu mi dun gbogbo ojo pipe o pada se gbogbo ntin inu yen fi se mi nisin tin mi bashi o ti podun meji la bayin tota mi ti kosi ṣugbọn mo dupe lowo olorun lati je ta won wa ya mi lenu pe mi to ye pe tinu yen ba bere sota mi ti o ba lu ojo marun ko ta mi fe kuku ni lo ko tun to di pe yo tun fi ota mi lara bale yo tun pada wa ṣugbọn mo dupe lowo olorun daddy e se oluwa o ma sagbara odo to e pe fun wa o
1: next gbogbo eyan omo olorun ki lo gbo yi Olorun mo je ko pe ko to yeyan Olorun ti e se n to je pe sister yi n to la n ti won la koja ko ko se won le se ko to di poju won si pada eyan ayan fe ogun ti o mu ki enikeni o si olona o ni ba pade eke baba pe eri mi jade lose yi I will share my testimony gbogbo eyin te gbo mi lori Facebook lowo lowo bayi ma te soju e emi odekunle Epaphras ma so eri mi lose yi I will share my testimony this week in the name of Jesus. I will share my testimony this week in the name of Jesus. Mo na wo si omi to gbe lowo lati nu studio. Agbara ko wonu e, ase ko wonu e, majemu ko wonu e, edidi ko wonu e in the name of Jesus Christ. Se dede omi to le mu tan lo bu yen. Jesus lo mi ye. Eyin ayan fe e gbe omi pade mi ni ise. To ba ti di 6:30 oh odekunle Epaphras mo si be enikeni church ni ola cream te mo fi para ma pe nkan si ninu oju ere ni lagbara olohun oro la fi da ile aye e si fi glove e wo glove ibowo o le fi gbe dani enikan ni se mo ti di nurse ni o ti di nurse gbogbo eyan omo olohun wa be ke mu irubo ma si a testimony ida mewa ma si a testimony ore ma si a testimony Oni mo fe ko fi support the program. Please, this is the secret behind it. Bibeli ni fifu, a o si fifun yin pada. Eh. Wo na da si se Olorun yen. Bo su se ntan lo die die. Mu ida mewa ti ore ko fi support the program. Eh. Wa ko si ore ma si a testimony. Account number church 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bin your basi wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade kin to gbadura bu gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle ate won ti won mark wedding anniversary won loni eyin te mark birthday yin loni e kunle enikan ni e se bibeli wo la ka ke to gbadura iwe Amos ta nka abo ni e ja ka 7 to 9 Amos chapter 7 8 9 yen done and dusted aka revival like pe e kunle eyan omo Olorun ti won bi eyin te mark wedding anniversary yen yin e wa kunle Olorun jo mo fi majemu bi o mo fi tito bi ola re bi o mo fi anu iwo la laanu samaria mo fi o bi o mama ati baba ati brother ti nso ojo bi re ti mark ayajo ojo bi loni ati gbogbo awon ti mark ayajo ojo igbeyawo won loni jo nitori jesus ton je anu je won ra anu gba in jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 80-88-71-65-66 Send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is worth it
2: from Lagos this is
3: Jordan 105.5 FM
4: this is Jordan 105.5
5: station with a voice for entrepreneurs

0: wa run ohun aye eni to ni pa ti agbara gbogbo ede na ta birinu obere ti won ba gba ohun mi gbo ase ogun kan to da iri re duro oluwa fatu
1: amen
0: ti gbongbo ti gbongbo gbogbo agbara ti o je ko ni eri ni oruko Jesu oluwa fatu
1: amen
0: ase to duro ni ona iri re to so fun pe o ni lo mo ti enu mi bo eje Jesu mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro amen kan lo ma se mo wu loruko Jesu ti Nazareth agbara to da iri re duro ti o je ko so iri lai loruko Jesu agbara yen gbina
1: amen
0: ti gbongbo oluwa fatu
1: amen
0: o da wa ni testimony
1: amen
0: wa mu eri e wa
1: amen
0: olorun da olorun
1: amen
0: oluwa da olorun
1: amen
0: eri la layeja
1: amen
0: o ma layeja
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbogbo eyan omo olorun te n gbo mi jake jado agbaye oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba si bi oba lati Josina Kragode Church Land of Reality tolujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni Ribana be ba ti dore meji agugu so pon lo si bi oba ko se ti o mo be nibi ti se agbara ati se yanu ti mo sele nibi ti network wa to Oluwa so kale sibe tolo ti gbo adura kankan mo gba adura loruko Jesu aye ra dide
1: amen
0: mo ti so fun wa pe Friday to ba kei ninu osu bi iru ti o se ibayi hey ipade agbara ti mo sele lo sosu to su ma to ni agbara Oluwa pase pe ka make sure pe a fun gbogbo eniyan ni ororo isegun gbo in tan pe logun etin to da ogun a ma da eyan duro ogun ki je eyan lo ogun ki je kirin ajoko ya ogun a ma so eyan da lai mo se ogun ma nfi akoko sofo ogun ma so erin ajo ojo kukuru dejo pipe ogun o ma dile aye eniyan eni kan ri ohun mi gbo mo pa lase ogun aye re wole
1: amen
0: idire toru apa lase pe ka fun gbogbo eniyan pata ni ororo ase to tele mi pe a ma ka won sam si lo ro na ati se yi ni fun ojo meje gbako o me irapada ye oluwa pa lase pe adua bayi la gba iye to je ti wa ati gba ororo irapada yen ma je ko won o lati ni eyo kan gboran sojo eboruru ife ti sile o sojo orabo eni kan ri mi gbo loruko Jesu aye ra dide
1: amen
0: get you mi irapada kan ara edire to fi ye ko tete de ko le ri o mi irapada eyo kan soso bayi ko le ri mu gbo mi sa baba ti setan a wa mu ninu ororo yen wa bu die sinu mi wa jipo o ni awon ase kan to ma wo be ni pade so oru yen o ma ni agbara sa aso tele leleyi loruko Jesu aye re ma dide
1: amen
0: so pe aye mi a dide
1: aye na dide
0: oh aye re ma dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ni awon ojo isimi mo wa ni igando lati be ma para wa si Ibadan Lasu Igando Road Hotel bus stop Bomisa to ba ti de bus stop yen so po lo se bi oba ko se ti o mo be a se tenu mi jade mo wi loruko Jesu aye re ma dide
1: amen
0: wo aye re dide
1: amen
0: aye re dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: te ba pe meji bi to wa so fe to wa legbe so pe wa bore ogun aye
1: wa bore ogun aye
0: so pe wa bore ogun aye
1: wa bore ogun aye
0: wi ni gba keta wa bore ogun aye
1: wa bore ogun aye
0: babisa ogun je to buru gan nigba ti mo ka bibeli ti mo de ori kerin ninu ewe chronicle yen first one first chronicle chapter 4 mo wa bere ati verse 1 mo de nkabo iran ti ati bi jabesi ko si enikan to tonia kosile orere kambe language bi language tamado bita modo ele bi ele e kina baye se ko sa kosile ko se pe o ti kole kan alara bara ni ora moto kan o logo kan o ja o segun be ko si o kan bi mana ni mai si tan nigba ti o ba si tan bo lo se le tan ko se ni kankan ni ran won to ni tan nigba ton to bi jabe si gan olorun ni kan lo mo isele to sele si baba re ti ya re fi wi pe omo banu je la mo pe wo kai rabbi kauta gbogbo eyi ti oruko ro mo pa lase lori apa oruko re da
1: amen
0: apa oruko re da
1: amen
0: oruko ni ba se la yeyan abram ni won pe abram kilode olorun ni ma je abram ma abraham ni oruko re olorun se wa complete oruko e igbaye ni tan yi pada ogun oko ogun buruku ni sarai ni yawo re je o si ma pe sarai pe ni sara ni gba na ni oro e to gbo ase sara yo pada bimo ba se dile yen ogun kan ni ena won si ni ogun yen wa le
1: amen
0: ogun yen wa le
1: amen
0: ki lo de to di ran kan ti o ni si enikan to ni tan until bata bi jabesi e tete e pe lomo banu je iye ti e si o mo pa dua ni bibeli o yanana na e iru adua to gba bi so ru ni o bi so san ni o ba dua na giju ni o ko se to mo won ka ko ibere marun ti ma yan bere e ba mi wo ese ikewa ni ko kokoko ka ese kewa igbese wo lo gbe yes
2: jabesi si ke pe olorun israeli
0: bibeli wi pe jabesi ke pe olorun israeli en ta fe pe ni odudu oruko yes
2: wi pe iwo ibaje bu ko mi ni tooto
0: number 1 yes
2: ki o si so agbegbe mi din la
0: number 2
2: ki owo re ki o si wa pelu mi
0: number 3
2: ati ki wa ki o ma si je ki emi ri ibi
0: number 4
2: ki emi ma si ri ibanuje
0: ma o to bere niyan o bere lowo olorun bo ti bere o gbadura bo ti gbadura o gbadura pelu itoni olorun da lohun wa lo ka ese kesan ki lo wi
2: jabesi si isolola julo ju awon arakunrin re
0: nigba to le gbadura ni mi ba ni ko wa sadura mi o po wa sere won isere nu adura eyan ma nsora nu ninu adura ni nigba ni mi ba de nu adura ibe lo ti ma se meeting ibe ni o ti ma telephone orisirisi nkan be ta ba te pelu mi nu adura yo sare gbe phone a ma salo ta be to gunle kini si o inu adura lo wa perform e ka ja gbadura adua je to ni agbara po he ogun to nja oyan ogun yan wole awon wo gan ni ma gbogun ti yan awon wo ni ma ba yan ja mbologun ti ma wa aja wewe fesu ori kefa ese kejila nikan la felo e fesu ori kefa ese kejila klowi
2: nitori pe
0: yes
2: ki ise eje ati eru ara
0: oh yes
2: ni awon ba jija kaji
0: awon wo
2: sugbon awon ijoye
0: oh yes
2: awon lola awon alase bi okunku aye yi
0: yes
2: ati awon emi pupuru ni oju orun
0: baba sir o leri won awon eni airi ni won ti family kan any one of your family member to ba ti le gba emi won yi spiritually ono mo yoyin lenu e de ni ma lo san e je mo jeun ni e jo mo rere o dijo ti asiri ba tu awon eni emi ni kan lo le ba sawari e ah amo ye awon kan ti mo ti ri ni oniruuru awon kan ti awon to jewo ninu awon ipade isoji ta ti se seyin awon to mo kere mi ba jewo bayi won lanu pe ijo na bi o ha togun e ba de nja ko si kankan eri o le waye awon emi oju orun bibeli recognize won o mo pa wa nbe yes idi ni to pe o gboro fun won sere o gboro je alagbara ninu emi to le gbadura eno won ti bi mo pa lase ogun ti nbe nu aye o wa le so pe ogun aye mi o
1: o
0: ya wa le
1: Oh,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. wale e ba mi kakilowi
2: nitori ohun ija wa
0: yes
2: ki se ti ara ṣugbọn o le agbara ninu olorun lati wo ibi giga pale
0: ana wa bayi so pe ibi giga won agba
1: ibi giga won agba
0: ti o je kona mi o la

0: o ma bori
1: amen
0: wa bori ogun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: mo reti e gbogbo eyan lo mo pe lati ojo Thursday ni oko ti ma wa ni muwe lati role Thursday lati ma bi awon omo Olorun wa se camp a opolopo awon to fe para ti muwe dejo Saturday the last month e ma ni pe oko wa o to awon kan ni 14 be ati 35 so lagba Olorun lati role Thursday mo reti eyan omo Olorun oko ti ma wa ni muwe loruko Jesus ogo ra jade
1: amen
0: era wo ratan
1: amen
0: ko se to ma gbo lowo e mu awon oko won loruko Jesus wa ra nugba
1: amen
0: to ba nbo lati ko to ba ko ja redeem drabi se ju mere ti ma hun ma wa wa lafia wa ti sa board laye aha to ba de po wo oko so pe o lo se bi oba ko se to mo be abi ko so pe o lo se lu fun ape abi AP junction mo gbadura loruko Jesus o maria nugba
1: amen
0: mo lo ma ra nugba
1: amen
0: gbogbo ra jade
1: amen
0: ade se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: e gbadura fa won lojo bi mo gbadura gbogbo eyan lojo bi oni oni wedding anniversary anu olorun atoju rere e ibukun lati orun loruko Jesus ko wonu aye re
1: amen
0: wa ra nugba
1: amen
0: ile re oni daru
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ja woruko awon celebrant o wa nbi kaide idowu happy birthday to you taiwo idowu happy birthday to you awon ilo mi niyan ajo ma wa nbe le lagbara olorun eku imura igbalejo woli

Atunu wero yin tẹsiwaju lori ikanni Jordan 105.5 FM MC Rawo na ni ka sin leti e je ki mele na lori rogbodiyan ajo ti won so wipe won se iwadi le lori yen Presidential Foreign Investment Promotion Council ile ti won ni awon ile asoju sofin ile ti won yan awon igbimo lati se iwadi lori ajo na o na ni won ti ni awon ti se tan bayi o pe iwadi tẹsiwaju loni kikan kikan gidi Gano, latari bi awon o tun se pe eni ti o je olori osise fun are yen Femi Gbajabi Amila ipe ko wa o ko pe won pase fun pe ko ma bo ko na wa ko wa so tenu re be na de ba gbagbe mo mu iroyan won le kan pe oga agba olopa na ni won ti so fun pe ki won mu eni ti o je to pere olori ajo na iyan Adeni Adeyemi ki won mu wa si iwaju ile iyan lola lati le tesi waju iwadi ele ti won se lori igbejo ati idasile ajo ohun o wa ninu iwe iroyin punch laaro ti toni o e je ka tun mu awon iwe iroyin ele ti won tun gbe awon oro jade ni aaro toni o gege bi iwe iroyin punch iroyin ti e po daada ninu iwe iroyin punch iyan laaro toni won ni arakunrin kan re Ibrahim Mbaya o ni won pe oruko re o won ni awon nkan ti o je wipe won se fun awon omo ileiwe Unijosi ile ti won ni won gbemi won o na lo je wipe won ni arakunrin kan ti ojo ri re ti ko ju omo odun 25 Ibrahim Baya ti gbogbo aye n pe ni Ibe o na ni won ni o ti di o ma ti gbe mimi o latari ikolu ele ti won ni won kolu o ti won si ni won ni o ji phone iti a mo si iPhone 12 iyen ni ipinle Plateau ni Jossi ti se olulu ipinle Plateau nibe gangan na ni won ni isele na ti waye gege bi awon ajo lopa ipinle Plateau gege bi won se salaye pe Mbaya o ohun lo je wipe o lo o ra phone ohun lowo awon kan to si je wipe ile iwe Jos University Teaching Hospital ile ti won ni ibe gangan na ni phone na ti nu iyen ni ojo 24 osu ta waye latowo odo kan ile ti won ni o ti ku won ni phone ohun ohun lo je pe phone eni to nlo ohun lo ma je pe eni na ma ti ku koda iwe iroyin punch won ti lu gbogbo enu e o ti fo yan ma yan ma o wa nu iwe iroyin punch laaro toni gege bi awon ajo olopa se so won ni atojo Monday na ni awon ti n fun mi file lori oro ohun to si je wipe won pa omo ile iwe na ti won si mu phone re ti won lo sugbon owo Ibrahim Baya ni won ti ba phone ko to di pe owo ba awon afurasi meta mi lori isele na o wa ninu iwe iroyin punch laaro toni o gbe jade tan gbagada bae na leba nibe o won ni awon meji padanu emi won ti awon meta ti won si dola won ni ile igbe awon omo ile iwe ni ipinle Anambra o da pe mo muyun na won ni arabinrin kan re o ele ti won ni o ma ku o si owo awon si owo ofin ni ilu ni ilu United Kingdom yen oke okun lohun gege bi awon molebi ele ti won salaye iroyin na jade ipe arabinrin lojomo ilede Nigeria Kristana Nwosu oni won pe won lo ma ti ku latari bi won se fi ofin mu ele ti won ni ilu United Kingdom na nisele na ti sele oro na po ninu iroyin ohun ena ogbon we iroyin punch e ba iroyin nbe ekunrere o wa nbe laaro toni.

0: Basin test wa ju lori otun we royin nibi ti atin mu awon iroyin eleyi ti o jade jake jado orilede Nigeria gege bi iwe royin these days na mo wonu enu ni aro yi won ni awon ajo NBA ona ni won ti soro lori eto idibo papa julo wi pe ki won ri daju wi pe won se ohun to to ati ohun to ye gege bi won se ngba awon eleyi ti won wa ni di oro eto idibo eleyi ti won so wi pe ni atari itan eleyi to ro mo awon ajo Nigerian Bar Association yen NBA gege bi eni ti o je arabirin oyin kan so la badejo okunsoya san gege bi won se nsalaye pe enikeni ti o ba ti jawe olubori ki awon omo oye toku ki won se kini ki won gba fun ko ma di wi pe yo ma wa fa wahala lori wi pe a n wora eni lo ile ejo a n da gbugbu eru ti o ye kan gbajumo ohun to ye kan se pe won ma se ma wora won lo si ile ejo o gege bi ohun ti won ko sinu we iroyin these days laaro yi won salaye gbugbu e leje won sinu we iroyin sugbon koko iroyin ohun ni wi pe enikeni to ba ti jawe olubori ninu awon oludibo ki won gba fun pe iwo lo jawe olubori ko gbogbo e ma ba di yopon yanrin iyun na jade ninu iwe iroyin laaro toni these days lo gbe iroyin na jade e ba iroyin ohun be laaro yi won ni awon ajo lopa won na lo je wi pe won koju awon ijinigbe kan eleyi to fe sele ni ojuna Eko si Ibadan ti won si ni won gba awon ti won fe jigbe le o gege bi awon ajo lopa ipinle Ogun eleyi ti won ni owo won to awon afurasi ajinigbe kan eleyi ti won gbianju lati wa ijinigbe ni ojuna Eko si Ibadan gege bi won se wa salaye wi pe awon gba awon awon eyan ti won fe jigbe awon gba won le nipa ifunmifile ati ifarabalẹ ni agbegbe naa won ni isele yi lo ma waye o ni ose to koja iyan ojo Saturday ojo 24 osu ta wa yi ni nkan bi ago 7 koja iseju mewa le ni agbegbe Onigari ni ojuna opopona Eko si Ibadan gege bi won se salaye ti we iroyin Daily Post bo se gbe jade ti awon agbenuso olopa ipinle Ogun to ba won akowe iroyin Daily Post so looro toni tin se ojo isegun iyan DSP Oluseyi Babaseyi on na lo salaye igbese akin ile ti awon ajo na ti won gbe ati ise takuntakun ti won se loju na hun gege bi o se wa tesi waju on na won ni fi ara le fun awon oniwa abaje gege bi ohun ti Babaseyi n to salaye sinu we iroyin laaro yi oro po to so be na le ba ninu we iroyin Daily Post laaro toni e je mu awon koko die si ko to di wi pe a lo soju opole yen fun awa ara ile won ni ijoba ipinle Eko ti awon ile itura ile ti o je wi pe won ko ni awon ohun to ohun amuye ni ipinle Eko iyun na wa won ni ile itura marun ototo na ni ijoba ipinle Eko ni won ti tipa ti won fi ami si pe e gbudo se bi bayi iyun na jade ninu we iroyin laaro yi se ri ohun lo so ni be ekunrere e lo ka nbe gege bi won se salaye won ni awon egbe oselu ADC ti ni e wo bi nkan kan ba ise Rufai bi
1: Listen
0: now, turn up. Bola meti ni laaro yi e ba ni ekunrere nibe laaro toni Peter ti ni a lo soju opo sugbon mo wo awon koko mi ile ti yo se pataki fun awon ara ile
2: This is
0: ninu we royin laaro toni won ni isere ni sigbo sibo shaka shaka bi ikolu kan bo se waye to si fa wahala ni ipinle Taraba ti awon ara agbegbe na ti won ni o di yanpon yanrin si won lorun o wa ninu we royin Daily Post na laaro metro re lo gbe jade won ni omo kan re o ohun lo je wi pe o gbiyanju lati fe gbemi baba re titi ti o fi ku lori
2: Jordan
0: iwa na jade won ni awon agbofiro ipinle Bauchi owo won ba jo DSS kan to je wi pe ki so
2: get on the train follow us on social media
0: bin se DSS ise o
1: fi social media Facebook Jordan 105.5 FM Twitter
0: ekini aye deru DSS oni won pe ko ni certificate de bi pe o ma ti ni oruko won ni awo awon lopa ba o se te iyun na wa ninu we royin laro ti toni eje mu eleyi ni ti eka ti ariya ka fi iyun ka fi ma lo soke na se ri bona boy o ko dede dake lati ma ba mi soro ipe to iboya mo fi mo bayi orebirin re se yun keyun ke papo boya yun ni o gbo awon eyan irode ni ko si oto talent to so leyi satawale o lo so be laaro toni won ni leyi ti mo ti pe omo odun 65 won se mi bi kin tun lo odun to 65 mo odun ti mo lo talent to so be rmd ni o ogbontarigi Richard mo fe damijo onu soro laaro Richard mo fe damijo awon ni won soro awon ni won pe ni RMD won ni at 65 years awon to fe lo extra time dawon ba ti dawon tun lo odun mi mo e ba yun be gozini yan je le pe laye a le ju aye sugbon e pe bi mo pe se n pe lagbara olon e ti ni lo ba e wo e je lo soke lon ka lo sodo Peter ta ba pada di ka wa ma gbe ipe wa leyo kokan ejeje e ku kale
2: o tunu we iroyin ni ikoni Jordan 105.5 FM o ba le gude bi e

0: ogun ba je lo ogun a je po e ma wori ye tun won sile se bi wi pe America won tin withdraw help awon no ni shati ju ni gugu agbaye America ti withdraw help ni shati lo do won ti won tin te lo e po para in bale ti won ko sa to le yi se ti le yi tu wa lara ni ba ni wa bi kan ka bi le balaasia ka ni gbe le balaasia balaasia wa ta wu ni
1: Eyin radio yin lo le kaaro sa.
0: E ku ojo Olorun ni je o baje.
1: Ami sa.
0: Alhaji Abdul Fatah Adeshina Adungbe Nima lati Ararumi Adegunle Apapa.
1: E ka baba mi.
0: Olorun ni pa lata yi o.
1: Ami sa.
0: Alawo ko nbe. Ogbe awon oloselu e won fi wa se bi drama ni. Ori pe won fe nu dodon ta musu eran na fun wa. Ene kan ma se ba je fe nikan pe ene kan olokowo ni oni kini kan na awon ti won osokowo ni seyin ni isin ke gbe ni nta le ri toka si ngba ta won gbe ta na nbe ni po bi won je afeto se won nje nitori e je afeto se won pass nbe nbe awon de gomina abi ro ayi pa ko npa ko la ri eni eleni ni ri tenu elekeji nbe bi oro ijoba yi se ni lo ki ijoba o ba wa solution lori oro epo oro dangote o se dangote boya won pa na enu da ni o de nitori pe a n pa na enu da dogodoko ona oko bi won boya won pa na enu da ni ara nilu epo petrol to tun fe ma lo soke ti challenges oba ti fi fun dangote lo o ni fi ilosiwaju fun wa nibi epo rara to ko si ijoba to ti ijoba Nigeria gari 100 naira di ama ama ya ara bayo ọba ọ
1: ẹṣeun baba Alhaji Abdul Fatah God bless you sir. Hello da lo wa loju opo 09060003352 e karo
2: hello sir mr riri luwa
1: e karo sir
2: e ku eto
1: yes sir
2: o ko mi ni
1: sir ore ni o te ba lanfani lati pe pada elo e karo
2: e karo e karo la lati mi atani o
1: Mr. Kionla e karo sir
2: I dey correct you
1: yes sir
2: e jo won jo ba wa han
1: hello sir
2: o sha nu wa tori ore epo yi ta ba kuro lori oro gas ati bo soro ore lepo di ta ba kuro lori oro ba bandit ati bo soro ore oro koko ara iwo gan la ba fe si gan ni gwa to fe ni yan gbo oro ojo kon gbogbogbe wa
1: ogbogbe mi
2: la gbogbogbe wa
1: ami
2: la gbogbogbe wa
1: ami ese
2: idan wa se alagbaja
1: ese o ese gan sa Mr. Kionla ni ko gbogbe me kunu elo e ka ro o
2: e ka ro sa o
1: yes sir
2: e ku eto
1: olorun lo ba wa to oruko yin ati
2: oruko ti mi ni ajiro demola
1: lati bo
2: lati dollar school
1: e ka bo sa
2: e ku eto
1: yes sir
2: Hello sir.
1: Agbo yin.
2: Bi mi fe da si ni be ni nipa oro awon olotelu ile. Nipa ko won soro wi pe business man ni obi. Or this and that. Gbogbo won ikan na je ni won o. Kan na je ni won san tare ni. Won gba wa si ra won ni. Awo ara ilu ni ka mo tan se because ile sa tun bo nsin. Wọ́n tún máa tó mú bíi nkára ìsì àtànkára wọ́n máa fún kálukú aráàlú ni kí wọ́n mọ tí wọ́n ń ṣe ọdún bá dìbò náà wọ́n ti mọ tí wọ́n fẹ́ ṣe
1: Hello, 0906003352. Ekaro.
2: Ekaro.
1: Ekaro, sir.
2: Yes,
1: Ami Baba.
2: O come ni akọ lati fa lati be se se.
1: E ka bo baba mi.
2: Ba pe be loji sa awon sa ka be kan. Awa je awon je ba wa. Ki se je ba to ale wo lowo yo je ba te wa te wa te wa not cause. Ngba ti ru ba fa ro. To ma gba de. Won ni ri te.
1: Emi
2: ba ro awon ose omo la kan to ba wa so ru isi to bi alata ko le se ko ma si won ni lati ma so yen ko se to ni to je to le dare ori lede
1: so
2: lo ba ti gbe gbe be aga kan ma gba pe ijoba to wa lowo lowo e ko ba ju Nigeria ni se ko ta mo do pe lo yen ti lu wa e agbo Olorun a wole la gbo Olorun
1: ko
2: ba wa gbeyanju lati pe wo nkan dero
1: ba
2: pa epo
1: Amen.
2: NPC e on gbiyanju lati to epo ti wa se. Ba to ti jagodo logun ko se ni se bo se wu. O da. O di ijoba ni ile epo ile popo merin merin ta. Bi en ko gbo la yo ko do awon olori na ma ni se abe ko ta se bo dagote la mo pe oni.
1: Ese
2: o sa. Se se bo le ti meji ni ti wa.
1: Da.
2: Ni kan ni da mo ko ke chit ka ni rara.
1: Ni
2: te mo pe da bere da beka not ye won mo ba je ni. Bo je ka bi na ti wori.
1: Da e se.
2: Ba na ri ka lo da ye ko ko. Tu da ka le ma ta le bi da gote.
1: E se o sa.
2: Ada fun an Nigeria o.
1: Ami ba mi.
2: Ni se ni o ni ba je o.
1: Ami ba mi.
2: Baba ta je o won la gbo ro ma jopo Nigeria.
1: Ami.
2: E se o sa. Ola ti fa a te be se.
1: E se o sa. Ah, ola gbara 0906003352. Ajo wo ti o fi gun ni alo e ka ro e ka ro sa
0: awa ko bo yin o
1: ami sa
0: aburo ni se ko ni se nkan ni yin o an gbadu ni olohun ma ni fe yin o
1: ami sa
0: akoko nbe ni te nbe do ki ni awon mo ti
1: oruko
0: ni oruko mi ni afa eru nga ti adaga fly
1: o ye ba da sa
0: se ri awon ti won te mo ku si South Africa yi se bi a ti gbo tele pe government ti lo ko awon eyan won wa ni awọn niyan en ti won mo pẹlu to tun da ni awọn ti o tun ku sawun yen to ipa ona ti wale ni ki kini ko ti lo ku ke bayi sin eni to gbeyan ba ma be eni lo ni en to ba ma be iku to pa ba won o di gba to ba ti ku da e ko ti pada wale ti government ko be ti wa ja fun won lati ba gba eto won ta ba ni lohun amọ ma ti won lo gbe sawun sin se emi ti emi o laro Ọlọrun ṣàánú wa àwọn tó ti kú tó Ọlọrun ó ba ṣàánú wọn. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ rí àwọn ti Dangote tẹ́ ń gbọ́ mi. A ti gbọ́ pé ẹ̀kí ọ̀dà ìpẹ́ ti kà fún àǹgbà kan pé wọ́n ní àwọn ti fáwọn èèyàn bí àwọn èèyàn bí 50 ni wọ́n ní bóyá bí nǹkan tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Tọ́ ni wọ́n fẹ́ dúró lórí wọ́n fẹ́ stand lórí pé àwọn náà fẹ́ máa
1: gba ìwé ẹ̀rí
0: ní epo. Dangote. Dangote nìkan ò lè kò lè fẹ́ bọ̀ wá Nàìjíríà. Gbogbo ẹni tí ò bá ti ní orogún bí o ti gbọ́ ọ̀rẹ́ sára lọ nìyẹn. Ṣé ń gbọ́ mi? Bí o bá ti ní orogún sí torí pé ti tiẹ̀ wọ́n táwọn míì lẹ́sìn báwọn mo ti máa bèrè tó lẹ́sìn ilẹ̀ ti máa lọ síbi tó wọ́n.
1: Te ba ti pe wa ti so ni bere te ba ti pe ba wa ye ero radio yin lole ki se bi afojudi elo e karo tori ariwo ni elo o ti re 09060335 abala gbe yewo na la wa lori otunu we royin to ni ojo isegun elo e ko ojumo o
3: elo
1: e karo elo e karo wa n gbo yin o oruko yin ati bi te ti pe
3: oruko mi ni Fọlọrun sọ lati Yorùbá.
1: E kaabo sa.
3: E kaara sa.
1: E sa.
3: Kọ́ni mo kọ fẹ́ sọ nípa ọ̀ràn ọ̀ràn epo yìí ni pé nípa ọ̀ràn ti Dangote. Ẹ jọ ẹ má lè ka máa tanra wa ní ìlú yìí. À ń tanra wa ní. Ẹ jọ ta ni Dangote ní iwájú federal government? Who is Dangote? Who is federal government? For me, automatically, President Lenini, Dangote refinery. So, we can go on there for first seeking it. So, that's my belief. Because to avoid any job, change the contract that the government is only leaving. A job. To buy a job of our fair, if we don't want it, if we put it by then, no, she lost she.
1: Oh, a show. Ah, ori, Peter Agbeoke mo wa.

0: Rugba, ma jeka to power to mama. So tin ba ni omo abi tin ma ba ni aburo pe okay lo ko se bayi emi si fowo si pe ko ko sha aluminum so pe baye se laju si ohun ni aluminum ni bo se ngbo si na niyan ki se pe se big layer oda mejeji lo lagbara lo to be se so sugbon n temi ni fe si
1: fomo
0: abi faburo ohun ni se aluminum
1: to oju oju yin o ni ri bi opolo yin si ni doba agbeyewo lori eto bo se lo ni kan ni jora 105.5 fm lagos mc rawo lo ko mi antes wa jejajo engineer morgan yes

0: pe a gbe ori re soke loni
1: amen
0: iwe mimo wi pe o gbe ori re soke ju ti agbamu rere lo to ba ri be oluwa gbe ori re soke lo
1: amen
0: David wi pe ti se ti ori re fi te ba iwo kan mi loruko Jesu ohun ko to te ori re ba yen ko siwo ise
1: amen
0: nibi ta odo odo si anu mo kuro nibe
1: amen
0: nibi ti ahon eniyan de ayanmo re mo anu ja ogba nbe loni
1: amen
0: e o serere
1: amen
0: e o ra anu gba
1: amen
0: ogo fo olorun loki
1: orun hallelujah
0: jesu oluwa wa
1: amen amen amen in jesus name
0: inu mi dun lati ba eyin eniyan so lori afefe loni papa julo oluwa ni ki ma pe gbogbo eyin ti e gbo wa lori afefe ni oruko kan eyin akoni ori afefe
1: yesu
0: tori ko sibi ti afefe ki de
1: yes sir
0: gbogbo ibi kibi ti e ba si ti gbo wa ibi ti afefe ba ti nfe de be logo yo se tan loruko jesu
1: amen
0: e gbo gbogi oro to oluwa ran mi si yin ke sa de gbegbe se lori e eyin to ba sise se fun lati tete gbegbe se eyin te ba wa ri to da pe akoko ti lo e tun sare se nkan miran ti o tun ba pade ninu oro yi kini oluwa ran wa se yin lati so fun yin o na ni akori gbangba ti atrit ni ose to koja ni ojo saturday a pe akori re ni ifara ogo abawaye ni akoni akoko owuro
1: yes
0: gbogbo osa akoko oso wa akoko ale wa sugbon gbogbo ba tete yo laaro teyan tete mo bi to nlo laaro teyan tete mo bi to ma dari adua si laaro e so fun oso wi pe ko lo joko
1: ko fo ko bale
0: ko fo ke bale oso ti setu
1: yes
0: sugbon bo ba mo bi to nlo laaro ko to se calculation bi to lo losan ojo kan ri
1: yesu
0: awon irawo kan wa to ma nyo ni oju ofurufu ti erun ba ti nyanbo no ma nyo meje mi awon irawo yi won ma nsu ara po mora won ni ile yoruba won pe oruko awon irawo yi ni sonso meje ti o ba ti gbo ti yoruba ba pariwo pe sonso meje katari omokunrin kujangbala erun yo niyan ko si rugby mo ko si pe mo fe kore mo eru ti bo si atari ki awon irawo yi to le jade wa ri pe ti nbo si akoko february march nigba ti eru ti yan da komi na safadalia be na ni awon to ye ko fi aroju aye re se
1: jesus
0: se bu akale ke su aba awon asiri to ye ko mo ni aro ma su sosan awon adua to ye ko gba laaro ma su sosan gbogbo eyin baba to n gbo mi above 50 60 70 ma gbo e ti n bo si okini awon kan ti wa ni osan ninu yin awon kan de ti wa ni iyale towo ojo ale sugbon ma gbo mi solution si wa fun aye yin
1: yes sir
0: tori olorun to n da igba pada yo da ikolo yin pada
1: amen
0: akẹ́dẹ́dù akadáli àwọn tẹ́rẹ́tẹ́ ti pàdánù àánú yóò dá padà fún
1: un.
0: sáré wo ìwé mímọ́ psalm 46 verse 5 kí ló sọ.
1: ọlọ́run ń bẹ ní àárín rẹ̀.
0: ọlọ́run ń bẹ láàrin odò ńlá kan ọba ti kàn láti fa sùn àrùn ó ti mọ tó olúwa ń sọ nípa rẹ̀ pé bí a tilẹ̀ ṣe ayé nídìí àwa tí wọ́n olúwa rí láàárọ̀ a lè move bá a tilẹ̀ mi àwọn òkè a ti mọ olúwa láàárọ̀ kùtùkùtù òkè ò lè gbé wa mi bí wàhálà ti ìdààmú sí ẹ̀dẹ̀ gbẹ́ngbẹ́ng la máa dúró torí olúwa ti fara rẹ̀ hàn láàárọ̀
1: a kì yóò ṣí ní ìdí
0: yes
1: ọlọ́run yóò ràn án lọ́wọ́ ní kùtùkùtù
0: òwúrọ̀ ẹ̀sà ìrànlọ́wọ́ tó bá fẹ́ gbàgbà láàárọ̀ kọ́sán lè dá
1: jésù
0: tún sáré ka ìwé sáàmù kan náà 1914
1: yes sir
0: kí ló sọ
1: fi àánú rẹ tẹ́wa ní ọrùn
0: ẹ̀sà àánú lọ́rọ́kùnrin yìí ń béèrè fún dáfídì
1: yes sir
0: ó ní fi tẹ́wa ní ọrùn nígbà wo ni
1: yes
0: ní kùtùkùtù sa
1: yes
0: ohun tó fẹ́ gbà ládùúgbà láyé gbà láàárọ̀ kó nílò ọ̀sọ́ padà láìsí àná kò sóni láìsóni kò sọ́la so àná máa jábọ̀ fóònù
1: ìgbẹ́gbọ́
0: ẹ̀yin ìpọ́njú ó máa ti fi yín rí láàárọ̀ ẹ̀ ráyè inú ayé rẹ̀ mọ̀ gbèsè wá bí o ti ba o ja laaro so o ti segun re laaro ki lo wa nse loso yes
1: yes sir ki awa ki o le ma yo
0: ki awa ki o le ma yo te ba ti gba ibukun aro tan to ba je ni gba aro ojo aye yin la ti gba ori ofe olorun leti mo bi te fe ri si leti te mo na bi te ma dari aduro si e yo titi ki ma gba mi ka be
1: yes sir yes asiki inu wa ki o le ma du
0: inu wa ki o le ma du
1: ojo wa gbogbo
0: make it for the rest of your life to ma lo nile aye so ba ti ma siri aro idunu re tan be mo so fun e idunu ki o ti idunu re ti pari si be niye so what that you concern gbo awon asiri to ni lati mo laaro number 1 the first secret you must know in the money and the necessary thing you must do in the money number 1 you must know your God
1: yes
0: oni wa so ori keji lese kini pe lati eleda re nigbawo nigbawo ni nigba ti ojo ibi ko ti de nigba ti wo yo wi pe iwo ko ni nuru dunu owo mo which me pe to ba du akoko kan to se wa nwa eleda re ki o ma bo sori o be ni mo so fun yin tete wa laaro ojo aye koko mo olorun re fi aye re fun jesu ti pe to tin so fun o you are just wasting your time I am telling you because o le ra o le sa lo fun alpha loruko e
1: yes sir
0: aye re ni o le sa lo fun opin ni o mo bi to pari ni ajo aye si mo pin to nsakire ko se yin olorun to bo wa gbe olorun jule to wa nsi o si wa be ni mo so fun yin ijo to ni o faro ijo ni olorun ma je ke yan jo pelu wahala losan so tete wa eleda re nsi laaro ju aye sare wa olorun o le ma olorun laaro ko tun mo ipoju lale tori kiri ohun ni orisun oro oluwa ti nbe oju re ko si si ona olodun
1: ba
0: iwo wo lo ti mo jesu mo nsi bayi ma jawo re pe dadi mo ti se mo fe fi aye mi fun o bo se ngbo mi nsi second thing to ni lati mo laaro ju aye re you have to work hard
1: jesu
0: work hard to know your purpose work hard to redeem your future to redeem afternoon aroma na falakwa sakata dalia wa sise yen takutaku tori time to ni okun to fi le gbe nkan to fe gbe niyan
1: yes sir
0: I'm telling you
1: yes sir
0: akoko ti agbara re se nsun bi kini bi omi odo ohun ni aro ojo aye e so sise number 3 to tun gbadọ se laaro you will redeem the afternoon in the money ki se pe December wa de o se gbadua pe oluwa ba o lodun ise ma ri wa ti gbadua December lati January
1: yes sir o lo before sir
0: e lat on the first lo ti ma dua de ma to ni bikini this money o ba se ri ati monjo sunday
1: yes sir yes
0: so you will redeem your future in the money. Opolopo awon odo wa nsi sir. Won raye.
1: Ben sir. Sir.
0: Ben sir. Bibeli ni fi ona re ni Oluwa lowo. Gekele pelu ohun yo si muse. Se mo ko ti rin saju e. Ohun lo mo ona to ye ko ma gba. So that is why in the money redeem the afternoon and redeem the night. Bibeli ni ara igba pada nitori pe kini e gbo gbojo buburu. Awon asiri to gbodo mo laaro niyan o. Adua to ba fi lati gba at the age of kini 18 to 30. Ohun laaro o. 18 of your life to 30 years.
1: Yes sir.
0: Kini gap to wa laarin won? Ojo melo.
1: Ojo meji la sir.
0: Odun melo?
1: Meji la sir.
0: Meji la.
1: Yes sir.
0: Within the 12 years.
1: Jesus.
0: O gbodo ti mo. Are you listening to me? Dida ojo la re pada. Se to ma se mimo un to ma je obi kilo tu wa gbodo se je ki sare so leyin fun e overthrow the power in charge of your blessing your future blessing awon agbara ke wa won fe so edun ise lojo la tete koju won se won la pe ko to di ola ko fadua koju won yes yes the only way you can redeem your future is by commanding your rest in the morning. What is the rest? It's simi e. It's simi e. Daddy, ojo ale mi o fe fi se wahala. O fe fi simi ni. Tori baba gan sise laarin ojo mefa si meje o de simi lojo keje. So ta lo wa lo gboro simi. Ara nu gba. So mo fe gbadura fun eyin ogun eniyan lori emi kan ton pe ni emi afo aro sofo. So je ki sare gbadura isa mi meje. asejade gbogbo agbara to gbe aro re mi o ye po jade loruko aro re po lowo ogun eyin ogun eniyan sare pe pade wa laro pura program olamale ora ye ma ni agbara a fe ba emi anaja eyi to so oni wa sinu ibeku be ni mo so fun yin so pade wa laro laye program yen eyin ogun yen sare pe nsi mama so address fun yin bi te ti ma ba wa lola papa julo yin te ba ngbe tele ota ota
1: ayobo
0: lafenwa oju ore
1: eyin
0: te ngbe sango eyin te ngbe ifo e le join wa lola program yen ma le o si ma ni agbara wa serere wa gbo mi august 6 ni buru bere
1: yes sir
0: buru fu bere ni august 6
1: sir
0: koja agbo ti kuyo bus stop see the next bus stop after agbo ti kuyo ohun na lo ma ti wole si blue roof after union bank
1: sir
0: beni so to ba ti de program yen bere ago mesa aro lo bere
1: sir
0: a o si pari e titi ago meji la osan 3 hours program
1: mo
0: gbo ibe yen yomi agege yomi bi oluwa ti nbe wa ri ti e se
1: amen
2: gba mi pe mi sori number yi lale yi mo so fi pe ogun eniyan ma sare da won lohun 09077090203
0: 09077090203 09168565685 so when the program yen ti edition ti odun yen on the first lo bo si o ojo akoko ti osu yi on the first lo bo si wa fi aro gbare fi aro jiri oluwa sori aji pomi aye ki pomi eru eni folorun sa akoko ko ni se kini ko ni rare o ni rare gbeya yo o to folorun loke oru jesu oluwa wa
1: amen amen amen jesus name
3: Jordan 105.5
4: Station with a voice for entrepreneurs.
5: Prophet Peter, be Oladejo glorious child. Wakati igbedide. O tun ti to asiko fun owo Olorun lati kan gbogbo eniyan. Nipasẹ oro agbara lati inu iwe mimo. Pelu asotele agbara lenu woli. Wakati igbedide. Woli Peter, be Oladejo glorious child. Ise wo ni Olorun ran yin si wa loni.
6: Gbogbo bi amọ pelu gbogbo amọ Ologun lo ma janja be ninu aduwa. Oni wakati merile logo 24 hours with God. Ambassador Prime Minister Incorporated, number 27, Awoni Street, Half Flute Road, Mushele. tuna

Hallelujah. E gbọ ro Oluwa lenu mi. Oda to ki da enu, oda run ki da ori. O di mo jemo oda wo ni da o. Eni ba tori re sugun ika yo para e. Eni ba tori e gba adua odi ina Olorun yo jo. Wakati abi amalawa e a de ma gbe wo August 15. Beni o se abi am next week o se abi am upper week long oni August 15 ta wo nu adua abi am. Mo ko to adi August 15 gbo eyin abi am to gbo mi. Oluwa lo ni ka fi ose igbadua fun awon omo eyin abi a de tun awon omo de tun ti ni holiday bike e wa aye ko gbadua fa omo re e bi so pe wo oluwa nigbati e lere pe nigbati wo ni tosi a fe sise abi amo mama gbo tun mo fe so yi ko tori ojo ti o ku won nikan oni idi lati lo ba olorun da ma jemu lori omo re beni oni idi lati lo bo olorun da ma jemu oni lati gbawe ko mo ba gbawe inti mo so fa awon eyan le ojo Sunday ni e pe gbawe ko ma ba gbawe awe ta so ki se ko gbawe mo fe je sare mo gbawe mo fe break no ru awe ti mo so ko yen ni inti mo so ni pe gbadua ni se ko mo ba fa le gbadua beni be te wa olorun sin ko ba ma fi arugbo ara wa olorun kiri kan sa now la koko to le sare omo re ko mo ba ma fi damu sare omo lojo ale oluwa ran mi si gbogbo eniyan lo wa picture gba omo to bi ati to wa nle yi ati ti o si nle yi ati to wa lo yinbo ki gbogbo kan ko won o ma jemu iserere ma jemu idide nibo lati se yi to ba ti demo se last bus stop bere address pe lo number 27

0: what is our sacrificial meat?
1: Ti ami e ba wa lara ko de kiti awon ajebe amusese ko dondo ko de bada ko doyo ko de loyibo
0: bi
1: so won ti Nigeria ba bere le at America o ti mi o ti bere
0: Anyway,
1: then
0: you can be a
1: belarare,
0: if you have the money, you
1: can be a belarare,
0: Malcolm, it is a
1: sacrifice.
0: In the name of Jesus, Malcolm is a sacrificial
1: meat.
0: Come out.
1: Ami ara wa ni
0: Makov is
1: you want to see your milara to want to see milara oh yeah you don't let jade
0: fire set it out
1: yes oluwa
0: This vision came out on the 31st. When
1: it prayed
0: the first prayer on
1: the 31st,
0: and this vision has been brought again for me. If this prayer did not pray, don't be offended. Don't be offended. My
1: words
0: are not bad. She'll be
1: troubled
0: today. Hear the word of the Lord, everyone. Anyone I said against me should trouble me to the end of the year. Anyone that says yourself to church,
1: you have a
0: spirit.
2: You
0: have
2: a praise the Lord. Oru ko mi ni Emisi. Ai ni oru ari mi da lere omo ojo titi mo se eri en bi pe mo ni o lo se exam ti ai my
1: esa pa so e ma so Emerson told us.
2: Lecturer kan ka ti mo so wi pe Olorun sa gba gogogo
1: to gogo oya papa
2: o sa ni lecturer yen leyin gba yen tawon gba ude yen tawon wole o ndun laamu lati bo hun fe ni ajosepo ah iru ki leyi
1: lecturer fe bo mo yin lajosepo
2: ah o wa pe mi mo ni
1: o ma gan mona ni
2: awon Olorun wa so fun wi pe ah yin to wa nle yi o ton final exam ni ben waju yi o o lo fe se ra re o pelu master buruku yi o nkan kan e wo owo pe mo mi ohun mo mi re laje ni mo mi ohun o laje oda
1: sorry o omo yin lo so fun lecturer pe o ma pe mo mi
2: ohun ara o awon ore
1: okay awon ore so pe now lecturer ti o fe boss bo lo ti a se ah mo ni mo mi ah mo worry
2: mo ya re laje ni omo ohun o laje e sa fi ohun sile
1: mo ba omo ta ninu yin ti omo re le pe ko bo n gbadu abi to mo mo pe ah mo mi e pe lo fi down to re lo mi omo re o le gbokan le opadua re ma sise tori ngo o se ko nbi be loyin ba de le epe ni e ja keko lara iya yi keko bo one sin o wa mi ti wa mi latara tin gbadua gbadua o wa de le wa lo ma se pe nle ah please e ja ke sa ma fi owo ara re se kini o ba se ara re je o ya mama
2: o sa ni o sa pe mi jo ye mi si awon mo mi nkan ba mo ah lo de wa tohun rinu o egbo hun o mo ah mo worry sa mo gbadua olorun to duro nigba yen ko ti wo o si tun be baba nbe loju ise erun kan mo sa n gboto re kan da olorun yi pe ki won lawon o se fun o sa pa fun
1: awon ore re nbere lowo e pe ki n mama e so pa
2: to a mo fe mi oro gun won sa n ba lo oni to ba text message so won reply mo won da mo oni voice to kan se phone kan ni pe okay iwo lo smart iwo lo gbon ko si yo
1: lecturer e so be
2: oni ohun o sa down so o wa ku bi won se fe na exam awon o sa ri lati bi o se kan seyin mo
1: won ri nbe exam be
2: be lecturer e mo taun ti bere exam
1: won ri mo
2: awon o ri
1: e gbe ma ti se le ja gbo
2: awon sa un mo ko ti ti awon fi pari exam bi lecturer kan awon kan awon mo ri mr is man ki lo de awon mo ri ni my okan wa down wi pe ah se en yara awon lecturer na ni pe ah eyin ogbo pe ah mo ostae o sa soro leyin bo emi o si gbo oni o so wi pe o se kini kan won ti gbe latabuja o ti lo lati gbawo eyin ogbo
1: ah abi amada nbe mo ma like awon abi amo o dide abi amo dide
3: parents stand up
1: iyalowo

0: Olorun lesekese gba mi o mo tu ti de Olorun lesekese wa solution soro aye mi won na ma so be ni le eleyi la fin ki wa ka bo sori eto lesekese fun ti ti oni ni bo bi ti e tin gbo wa oruko temi o yi pada oluwa to bloba yin na re o omo baba tin je odeleke te tin mo si MC Giga Loluwa Alohun Tolorun oni leni baba mi ni Oluwa ti wa ni kale ti bo wa ti mo baba Prophet Olatunji Ebenezer Talabi tatimo si baba lese kese baba gbogbo omo Nigeria fe gbo yin sa
1: ibare o Olorun atunde olu
0: ka bi o si
1: anyi ta wa ninu ile ta gbo mi lale yi
0: lowo lowo yi
1: e fi ara bale Olorun mi ni ise nla kan
0: yes sir
1: Ise nla ti Olorun fi ran mi yi. Ise to ni agbara ni.
0: Ise nla to ni agbara.
1: Bene.
0: Yes sir.
1: Ni aro nla.
0: Yes sir.
1: Mo ma pin nkan meji.
0: Ekini sir.
1: Ekini mo ma pin onje.
0: Wow, onje.
1: Fun gbogbo eyin eda te ba nilo onje.
2: 05 FM.
1: Ole mapo.
0: Yes sir.
1: Sugar. Iwo to fe fun omo re lo nje. Tabi iwo gan ti o bi npa.
0: Yes sir.
1: Laaro la.
0: Yes sir.
1: Mo ma fun yin ni onje. Sugar bo ba se de si.
0: Yes sir.
1: Lo se ma gbo onje yen si.
0: To ba se de si lo se ma tete ro nje gba si.
1: Bene. Ikeji.
0: All right sir.
1: Awon eniyan wo mo pe agbara Olorun o sokale sibi kanju kan lo
0: be ni sir
1: bi eyan ba ni isoro
0: yes sir
1: ti isoro yen le eje so asiri fun yin loni
0: yes sir
1: ko si isoro kan ninu aye ti ko ni ona abayo ti e
0: ko si isoro na ti o ni ona abayo ti e
1: be ni Nigbati baba mi sise iranse.
0: Yes sir.
1: Baba mi lu adorin odun.
0: 70.
1: Bene lori pepe lati fi sise iranse. Baba mi ni won pe ni baba Tunde Olu ni Adu Ekiti.
0: Kabiyesi Olorun.
1: Nigba yen Olorun lo baba mi pelu omi.
0: What's that?
1: Bene, bi eniyan ni isoro mi o mo ru isoro yen. Bo se le je. Ti baba mi ba ti gbadura si omi. Isoro yen lo. Wa kan ni ko mu ko lo fi we.
0: O tan.
1: Sugba asiri kan wa wa. T'Olorun fun mi ni pato mi.
0: Asiri kan ti
1: omi. Bene, omi kan wa ni ilu kan. Mi o ni da oruko ilu yen. Omi yi gbogbo aye o mo pe Olorun fun rara re lo gbe omi yen sibe
0: omi latodo Olorun wa
1: be ni sugbon apolopo eniyan o mo pe omi ise ami ati ise iyanu ni bi eniyan to ba ni ambi aye lara
0: yes sir
1: to ba fomi iwe ami yan si Sari awon to fori ku ajankariwo. Awon to fori ku ajankariwo.
0: Ti
1: won fi ajankariwo da irin ajo aye won ru. Bo ba ti we omi yi.
0: Yes sir.
1: Isi ajankariwo yen baje.
0: Kabiyesi Olodumare.
1: Sari ani to nsa isan.
0: Yes sir.
1: Ko ba mu ninu omi yi.
0: Yes sir.
1: O ma san. Sari ani to woju Olorun fun omo.
0: Yes sir.
1: Won ba mu omi yi a loyun abimo asa
0: yes sir
1: asiri ni aye o
0: asiri ni aye
1: to ba ti wadi ninu emi lodo Olorun o le mu asiri o iwo ka ma wo pe kini baba lesekese so se bo mi lasan ni ero omi eleyo o so mi lasan
0: ato
1: Kenya mari shagba. Asa.
0: Yes sir.
1: Ti mo ba ti fun ni omi.
0: Yes sir.
1: Ti ba ni ko gbadura bayi si. To de gba. To de lo. Da bi ni ko ri shagba. Be yan lo si embassy.
0: Yes sir.
1: Asa.
0: Yes sir.
1: Ko fi omi iwe lo pelu ito ni emi mimo esa wo bi oyibo yen re ko ma fun visa
0: kabiyesi olodumare
1: sugbo omi yi
0: yes sir
1: ko si leko omi yo si mbadan omi yo si lesa omi yo si nijebu omi yo si labekuta omi yo si ni ilorin omi yo si londo ha inu igbo kan lo wa lekiti
0: inu igbo kan nilu ekiti
1: mere gbogbo aye koja lara re wo mo pe olodun lo gbe omi yen si akore ke awon aye didi ogusi o wa nilu jos igba covid 19
0: ben sir
1: ni mo se program lori facebook
0: yes sir
1: lo pe mi pe awon aye didi ogusi ohun
0: hey
1: e mo ogun ton fi jamo konrin
0: yes sir
1: a kan ma ri pe won da kan so lara ko den ri awon to da kan si lara ko wa so nikan na da kan si lara o won da sara e won da sara yawo e
0: ah ah le kan na
1: be ni mo fi oruko bo church to lo lasiri esa ko si bi ti o tirin de laye ko si bi ti o rin de laye o ri facebook lo ti mi lo pe mi mo wa ni ko je gbadua ibe ni olodun ti toka omi yen fun mi
0: asire la
1: oluwa ni ko lo bu omi yen o kuro ni jos o de wa bu omi yen lekiti o gbe pade mi lekure mo de pe jesu gege bo je ni ki gbe o de lo omi yen mo da kan yen si lara mi
0: hallelujah
1: okunrin yen lo ra generator ati keyboard fun wa ni church lakure emi ti ti wa gbagbe ṣugbọn oluwa wa so mi pe woli awon eniyan sukun awon eniyan jiya elomiran ona re ola e ma wo olorun o lati 2019 olorun se wa so pe 2020
0: be ni sir
1: 2020 olorun je wa o so mi pe kin lo bu omi yen gbogbo ẹda ti o ni ilakọja laye
0: yes sir
1: wa mu ike kekere lani o na ma fi gba lọra kini o pe
0: ike kekere
1: o le ma fi gba omi yen lọra ẹru ọlọrun ma baye lọla iṣẹ ti mo wa jẹ lalẹ niyẹn
0: aṣiri nla
1: awọn to fẹ gba ounjẹ a ma fun wọn lounjẹ laarọ la.
0: Alright, sir.
1: Àwọn tí wọ́n fẹ́ iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu ojú korojú.
0: Yes, sir.
1: Ṣé ẹ̀gbọ́n mi?
0: Yes, sir.
1: Wọ́n máa mú ike kékeré dání lọ́la. Mo máa fún yín ní omi yẹn. Yes, sir.
0: Yes, sir.
1: Ẹni bá gba wòlíì ní wòlíì.
0: Ajèrè
1: wòlíì.
0: Bẹ́ẹ̀ni, sir.
1: Yes, sir. Ohun tó lè mú mi kúrò ní Èkó. Máa lọ sí Èkìtì lọ́hùn.
0: Yes, sir.
1: Àwọn kan wò pé kí bàbá ìtì ẹ̀ dárúkọ ibi tó mi yẹn wà.
0: Àbí wọ́n ti expect pé bàbá ṣe àmà ṣe ni fúru wọn dárúkọ ẹ̀.
1: Káwọn náà lọ bẹ̀, ẹ̀yin náà ẹ̀fẹ̀ mi wádìí.
0: Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀fẹ̀ mi wádìí.
1: Ẹ̀fẹ̀ mi wádìí. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀fẹ̀ mi wádìí. Omi yẹn gbogbo ayé ló mọ̀ jù pọ̀ kò sẹ́ni tó mọ̀ pé Ọlọ́run ran agbára sínú ẹ̀. Ṣé ẹ rí àárọ̀ ńlá?
0: Yes, sir.
1: Màá máa fún gbogbo èèyàn ní omi. Bó o bá ṣe ń dé.
0: Yes, sir.
1: Gbogbo ẹni tí iṣẹ́ rẹ ti dàrú. Ìwọ tí ọjà rẹ ò ta.
0: Yes, sir.
1: Ìwọ tó ò rí aláàánú.
0: Yes, sir.
1: Ìwọ tó forí kó àjàǹkárì wọ̀.
0: Yes, sir.
1: Ìwọ tó bímọ.
0: Yes, sir.
1: Ìwọ tó jẹ́ pé àmì ayé ń bẹ lára rẹ. Ìwọ tó fún ẹ ní oúnjẹ ojú oorun jẹ. Láti fi ba ayé ẹ jẹ́ pẹ̀lú àìsàn. Ìwọ tó jẹ́ pé àjàǹkárì wọ ojoojúmọ́ ni. Ìwọ tó ń lálàkálà. Ìwọ tó jẹ́ pé ilé ẹ̀bá tó bá fẹ́ wọ ẹ̀rù á bà ẹ́. Omi ló máa wọ́n síbẹ̀. Omi ni. Olúwa ló ní ìdìran mi wá. Lálẹ́ pé omi yí o. Kí n fún gbogbo ẹ̀ ṣẹ́rí àárọ̀ la máa lé o. Ago mẹ́fà kò síbi tẹ́rọ̀ ò ti ní wá lọ́la. Ẹ̀sà ohun tí mo sọ iṣẹ́ mọ̀ pé nígbà mìíràn wà. Àwọn ènìyàn mọ̀ pé Ọlọ́run ni wọ́n pè ní oba to fi nkan kekere solve problem la
0: to fi to lo nkan kekere fi yanju isoro
1: isoro la amge isoro to bi gan sugbon nkan te yan o lero lo lo ma fi solve e so any kind to ba gbagbo to ba nbo la rola to ba ti ni gbagbo ma wa
0: to ba ti ni gbagbo wa
1: no to ba ni gbagbo ni ko wa tori ola yen de lele mi o ni so pe ko sanwo omi iro iro iro iro mi o ki ta omi mi o de ki ta ororo e wo ise iranse wa ni be ni e wo baba mi o ta omi baba ti olorun pe ko to pe won ta omi baba olowe o ta omi won ta ororo that is why o le gbo pe mo n ta omi pe mo n ta ororo never iya odi je mi debe
0: laye
1: seri aro la ma le
0: yes sir
1: iwa iran sey ti owo aye ba wa lara to ba wa lara omo e
0: yes sir
1: je ka wa lara na o inu church yen lati ma ko bere si lo omi
0: yes sir
1: inu bodo pe
0: inu church
1: emi gbogbo eniyan
0: ti ma ko bere si lo
1: na ko fi se ise agbara fun gbogbo eniyan eru ma ba aye lona o iwo to ngba mi ma je da eduro bi aye bi owo aye ba wa lara e
0: yes sir
1: tabo wa lara omo e abo wa lara ko e o wa lara jesu a fi omi yen sawote
0: amen
1: sir kenya ga yawere o mi olorun a fi se wo so fun
0: amen loruko
1: iye ni aro la tete de agogo marun idaji
0: yes sir
1: leru ati ma de lola to mu ike kekere dan to ma fi gbo mi iwo to de ni lo nje iwo na ma bo lola bi o ti eju kekere a ma fun e lola
0: amen
1: e bi oluwa se fun eyin na wo ye igba ti mo tin pin onje bayi
0: be ni sir
1: mo pin onje mo tin pin onje lati bi 3-4 years ago now a de pin every month every day a pin bo lo se fi ran wa niyan lo je fira wa niyan o lo ni ereju e wa gbo ibigibi to ba ti nbo laaro la
0: yes sir
1: to ba ti ni ogba ogba agege so fun olokada pe church baba lese kese lo lo ni mo ji sola legbe oye metun fi egbe oye metun si kamaru e lo sibo mi church baba lese kese ni mo ji sola legbe oye metun to ba je agege pension ma lo de agege pension so fun olokada pe church baba lese kese lo lo ni mo ji sola legbe oye metun bo se gbo eto ilale yi
0: yes sir
1: awon okukun aye inu wo le dun tori won mo to ma sele laro la gbogbo ona ni wa ma gba lati da duro sugbon ma je da duro tori o le je omi ina laye re reti be ni o le je omi na lo ma gba ti gbogbo ona re ma la tete de ni aro la wa pe ero ibanisoro mi fun o ma pe ka ma gbadura fun lale yi abi to ba nbo na la to mona ma automatically adari e o se ri ni
0: lati ba baba wa ninu oluwa soro awon number to ja si odo won re
2: 08069633352 08069633352 tabi 08029178678 08029178678 ati 08084101529 08084101529
0: leni a ni reju ba lo fun titi oni o tu di ojo mejo lagbara lowo olohun ba oruko temi oji pada oluwa to be lo ba omo ba tin je oleleke te ti mo si giga loluwa gbo bo ba gba wo loruko woli o jere woli o tu di ojo mejo

0: Soyez Jephtha, ma chiche jaye. Jephtha, te di, eni tu wan fin chele ya, afi bati wan yao. E bon ta soni no we tele ma ya kwe, e wili jona. Do den yo, isi alak basen di asan, ni tori akoti jaye ni yon buburu ko la yikaye. E ni yon buburu, awa buburu to wa la yikaye. Olu kwa jesu, olu waja, oni mo fin badu afo. Olu jake ma sofu ope, ore kan wa, to le soye, mama je mwa se jori, oni mo sen pari wo 900 fo e. Awon mo mi gbo won mo dada tin ba tin pariwo re kan won mo pe majemu ni boya o n ba salary salary ye o de mo bo se nlo mo fi Jesu be o loni swara e mo re be ni swara e mo re 900 yi o de wi pe o ti ero lore rara ko swara e mo o ti do nibi to ti sise o ri promotion swara e mo awon mo e o munu edun so awon mo e mo re 900 yi mo 900 yi ko kan se lati nu okan pe mo aye awon mo mi mo pepe oluwa ja won lowo pepe le baba won agbara ti ki je ki won sase lori oruko jesu olugbala awon be ma sase lori pa gbo mi dada to ba di ojo friday an pade ni cc street baba assembly o nbo wa koruko awon mo ele wa koruko ko ele wa koruko ise ele wa wa ko le emi mu lo sibi majemu nibi ti oluwa ni ki ma lo lododun gbogbo awon ti mo mu lo lodun to koja agbogbo won lo ni ona lo to ba di ojo friday ma fu e ni exercise book ni cc street baba assembly the number 10 the power line ni miran ba fu e a wa koruko ye gbogbo ni o ba fe lo gbogbo e ara mi gbogbo nibi gbogbo ta ba tin bo mi e join me lori oke e de ni on the 30 on the 6th be mama wa ma de gbadua fo bi oluwa tin be ti emi be okure ma se wa gbo gbogbo re ti mo ba gba ti now be ti mo ri ko mu wa mo fi lo so mo pepe lede ni be ni mi o gba pe ko le fun mi lowo oluwa ni 900 bi ko gba lowo gbogbo e da laye kan tori omo won sa ka tori omo won pe omo yi o ni ri ofo laye mo so e mo pepe ma fofo lu aye mo so e mo pepe aseyori alafia fun o owo olorun yo wa lori aye e be se lo account mo ko fun 6142 08 38 72 6142 08 38 72 Can be last time 6142 08 38 72 Obey Daniel Olufemi komo la fe o wa pe mi la le ma wa ko gbadua mami ja jo gbadua lori omo ye ko wo boyo no le la ja jo gbadua lori oko e ko ro pe boyo olorun o ni gba pada fo ja jo gbadua lori ona be yawo ye boya ko ni la fo emi ni mo so be mo mu oro e lo si waju majemu e ti mo gba po pe o ran mi lowo majemu 1944 ja jo pade a jo gbagba yori adua bi se po mo se se o ita so e mo ololejo e lo lafia fo orun ayo lo ma so ma gbagbe samu tanka bo ba ti da ore Psalm 46 Psalm 60 Isaiah chapter 46 bo ba ti ka o je muslimi o wa na ko wa bibeli download e lori kini ko wa tabi ko lo toro bibeli o ka do ba jari nipa 21 wa gbo to ma sele ninu aye e mo so fun pe ki se kan lo ma se o kere ju 21 days o lo ma fi se 21 days lati ma fi lo psalm ye 21 days ni o se wi pe change e loni rara e yo kan ina ni ma ma fo e alafia fo o wa yo lo ma so yo dara fo fi ore re sinu account mo pe fo o wa pe mi ka do gbadua 0 0 20 90 56 28 0 7 0 1 4 3 3 8 1 1 0 7 0 14 33 81 11 tabi 0 8 0 2 8 6 1 2 2 3 8 0 0 28 61 22 38 Olu ayo lo ma sun. God bless you.
1: from Lagos, this is
2: Jordan.
3: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
4: Station with the boys for entrepreneurs.
5: Professor Mojo Lenny.
6: Instagram Jordan 105.

0: Oluwa se wole. Jesu Oluwa wa. Egbadu aketa.
1: Prayer number 3.
0: Itiju ati egan.
1: Share my reproach.
0: Fi aye mi si.
1: Live my life alone.
0: Wa nini si.
1: Even now.
0: Gbogbo nto pe ni itiju.
1: Anything ko se.
0: Ati egan.
1: Anything ko reproach.
0: Fi aye mi nla koja.
1: That my life is experience.
0: Lowo lowo.
1: Right now.
0: Ma jade lo.
1: Go.
0: Bi mo se ngbadu
1: wa.
0: Itiju.
1: Share.
0: Egan.
1: Reproach.
0: Jade.
1: Disappear.
0: Bi na. Jade.
1: Go.
0: Bi na.
1: Oyo.
0: Oluwa lo wi be gbogbo to pe ni tiju ati e ma jade

0: This is Jordan 105.5.
1: Station with the boys for entrepreneurs.
2: A callo. Bogo bi chatin ba mi lalei. Adu anya degba. Eseli ese. Aseli ase. Oni ni ale ojo Tuesday on the 28th. Ira we ma jade. Oni Sam. Psalm 60 verse number 1. Mashamio. On 28, I want ni ise kon lola. Ta ma se. Ma salaye fun lola. Ami ni ale yi lori ola. Ise ola yen. E ma fi yen we laaro ola. Ke to bo senu ise yin. Awa pade Thursday. Isha ola yen. Ale na ma salaye fun yin. Sey? Ola ni 29. Ojo yen every 13 years lo ma wa saye. For the most study some courses lori ojo. Lori mo kawe gan be tin ri mi. E je npada so un ta nso lati ojo Sunday ijeta. Bo study astrology. Mo de study meteorology. Mo study psychology. Mo study human brain and human nature. Mo de study philosophy. Lori ko le so adura yin agba. So lori ola Wednesday oni ojo ti e. E je nbere nbe yen. Ka to wa pada sori abere ti mo ni ke wa. Odi lo se abere yen ko le pa won ta ere o. Tori awon go feran e. Olorun won feran e. Go abere iwo ni ra ko po. Tori ko lero. Olorun ko lero. Ko lero. Ta ba se ko lero. Ra ba yen ko po. Ohun to ma ra pelu e. Ohun ni ohun ni ma ohun ma pe mi fun. Bi ni so mi bayi. Ise igbedide. Te ma ra wa era kankan meje. Ohun te mi ma fun yin si le ma gba njo Thursday mi bayi. Ebi ni ma fun yin yen. Ra kankan meje ma fun wa dide. So ri ise abere yen. Aton to ma ra si yen to ba dide. No fi ni fa e wale mo. Tori awon to nfa e wale ni se e ma lo ba o de ma pa won re ma mu won ku Olorun mu foron bura Jesu Oluwa ngbo eni ti mo beru ju ti mi le fi bura ni Jesu ngbo eni ti mo beru ni yen eni ti mo gbagbo ni yen Jesu ngbo amu won ku ko ma tori ko ri ibukun blessing ko lo mata won le pada fa e wale ta won to fa e wale won ni nkan ni fa e wale tori pe elomi ni moto ko ni moto mo oni le ko ni mo oni se won sake o marry after 10 years 5 years marriage in a crash ori boyfriend to da to ntoju e to take care o ya won ja won fira won sile reason ni pe awon ka won to n ba won ja won si wa laye won ni agbara ko tin ba won ja ohun to n ba nkan yen je to ma pa eni yen re ohun ni abere ati ohun ti ma so fun eyen so mi ni so lori afefe ohun to ma ra pelu e pe mi a wa se nbi njo Thursday tori a le se lori afefe ta ba se lori afefe awon tai na ma npe mi awon na ma se so ta won ba se ti won na ba se itu won ba se ko ni mu won tori pe awon na ti se e ja ko me na now ibi ka nlo lori aro ola sori ale yi so ngboro mi sin wa omi bucket kan wa iyo wa bu yan si owo osi e se bi abi something 11 or after 11 lale wa bo sita nibi ti o si ile abe orun wa gbadura sinu iyo yen pe gbogbo problem le aye e ko jade ko lara e gbogbo ofa gbogbo asasi gbogbo aran si isoro to ba ni aisan se to ba ni HIV se gbogbo problem aye e idamu aye e mo to nla aye e patape ko bo sinu iyo yen iyo yen sowo osi pe gbogbo problem to nla pe gbogbo e pata ko bo sinu iyo yen pe ko ma re problem la aye e mo pe gbogbo isoro amubo asasi o fa aye ikorira everything pe ko wonu yo ye lo. Are you with me? Wa wa gbadura si gan lale oni ni o wa ti bomi sile o omi bucket kan wa ti bu sile wa gbadura si gan lale yi ti ko bo sinu e so wa wa mu yo yen wa da si bi kan iyo de ni o da si bi kan wa tu wa bu yo mi na. Are you hearing me? Wa bu yo mi na wa bu yan si owo otun mo pe mo ni ko mo ni bo ni ko bo mi bucket kan sile wa bu yan so otun wa ma sadua si eleda mi jo ori mi jo sianu mi ki no se si mi lara ti mo fi wa lo ni ni oduko so tayi o fi ye mi o su tun fe pari jo sianu mi ire mi to nbe
3: best entrepreneur you can possibly
2: wo si je kin ri me jo bo si yen ni bi after 12 loru tabi ko se wo 12 so gbo ko se wa bi 12 sugbo to ba le se ni that be ya o fe te sun se wo 12 yen pe eni ni ojo anu ojo Wednesday oluwa sanu mi eni ni 29 oluwa sanu mi oluwa jo ire mi to nbenu osi osi yo gbodo gbe lo osu keje re osu ase pe 7 is perfection olorun sanu mi wa wa sadua yen to ba se tan awa mu yo to wo tun yen to mo pe o mo pe to o si yen o ti da sibi kan to toju e sibi kan so to wa tun yen awa fi awon e kan die wa la yi to ku da sinu omi to gbe kale yen wa mu omi yen gbe sinu eri ni ta so ngboro mi sin sadua si dada eje desun ko fi ko dabo atoruko jesu ko dabo to ba dola anything to fall be so pe o koja 330 lo gbo mi yen jade e te ke bi te gbe yen trust ibe ele e ko le gbe jade ke gbe o le pada te ke bi te gbe yen te pe arin ota le wa to le domi yinu ele gbe jade ke gbe o le pada e gbe yen ke ko please baby 1 minute ke gbe o le pada so e wa ma monitor e now to ba di be something to fall about after 4 e tu shadow asin ti le ba ti wa mo eyin te ba ni osan wewe e lo ra ke to fi we eyin te ba ni osan wewe nile osan wewe yen e wa fun sinu e ah wa dupe o e fun sinu e e wa Psalm 72 86 20 24 lekin pada pe 72 86 20 24 ekin pe lekan si 72 86 20 24 ekin pe lekan si to de pe en te pe ti ni beru abi biti e fe type si ohun te ma ka si ni yen e fun sun ewe si osun ewe e fun atabi te pe eni omi osun ewe e budi e sinu e wo wa ko ile wa ara moto wa ari owo wa ari contract billions o ma surprise e ama ke woli ni ororo e ma ka Psalm 72 lele mi ni pe mo o wa se yin lore ni o 72 86 san bon sin 72 86 20 24 e ka sinu e kokan tabi e meta e budi e ke mu olohun e fi we ah e le lo konkan e le lo se awon konkan te pe e ma lo ni ke ma lo konkan te lo ni ke ma lo to pe se bukun ni ona ma si ona ala te rogo yin lo ti bukun ma de e lo try e dupe lowo olohun in Jesus name. Now lori o ti mo nso lo ogboro mi nsin oluwa ran mi ni se lati ba awon eyan soro Paul ya masavadua gahua jagawe je matulia to ba tu akoko to le fe gbe eyan ga to fe segun aye eyan ma de paro fun instruction ni lai si instruction olorun ko si segun o ko si segun lai si instruction ko si segun olorun gba lai si instruction isegun o si Namani olori ogoba Syria oba keji ori karun bibeli pe olori ogun oba Syria ni bibeli so pe nipa se re a fi isegun fun Syria sugbon adete ni omo doli e lo so fun nipa Elisha igba o do de Elisha ki bibeli so Elisha so mu pe ko lo Jordan ni ko lo we nibe lai meje instruction yen o lo be o lo we lai meje lai to we tan bibeli pe ete ara e lo iwe johanu ori kesan jesu oluwa so bibe so pe jesu oluwa bo tin lo awon me yen bi pe oluko ni wo ma kori abinu ye pelu pe oju re fo se baba e lo se ni abi iya iwe johanu ori kesan ni mo wa abobo kunrin lo se jesu dan pe ikoko laarin won o se ka le fi ogun olohun han ni bo se nde mu eyen olohun fe olohun fe disgrace won ni o won fe se den ti o madura gba you are just going to church nothing kini jesu e wa fun e kini jesu wa se fun e won ti embarrass e and disgrace e fi won le look at John 9. It's for the glory of God. Ola n fe gbe ogo e jade pe. Se ni no re. Entaye mbu. Tono ti wale. Ayi moye wo li ton ro po le dide mo laye. Ayi moye awon ta ti help laye yi ta ta ma so fun mo ke ma ori wa para dide wa je eyan. Ta yo ro kon le po le je ko mo laye ton para dide. Ayi moye awon eyan repete. Ayi mo ya won eyan repete laye tayoro kon le didi eni kon gba ko wa ba mi olohun lati ibadan prophet ni o wa je family olorin kan ton pe ni tree leader o le oni aburo otohun ni pe kin jo kin ohun fe mu wa kin bo ngbadua fun mo fo olohun bura o soro e fun mi o so story e fun mi pe ko le dide mo ni woli ni mi orin aye lo nko woni akin gbadua fun mo no de mu wa ofolorun bura bo leyin gba yen adua ti mo gba fun prophet yen o pade alaanu o wa lo loyinbo ni o file meni yen wa mo leyin gba yen olorun pada olorun to bi o olorun pada gbogbo omokunrin yen dide e wa la se yori ewala si ori ibe ni mimo mi ni e bo lohun se na ro ki lo wa ro pe lohun o le se won ti te won awon so pa nko awon kan lagbara wa kuku ojiji osan gogo la ngbo ku aran ojiji la fo nwo mo fo lohun bura olohun mo fo lohun bura bi mo na won ba ko ara lo ma ntele e Jesu Oluwa n gbo Olorun won ni oni je kokon o ni ri won mo iwo sise yi iwo se o ni gboro won mo Jesu Oluwa n gbo ta lo n so ni waju oba awon oba ta lo n ja ku ara pa ki lo n so yi ai mo awon ni bi eniyan eniyan awon ta n be soro yi awon kon so fun mi face to face ninu ebi mi pe Olorun won so fun bi aje lawon pa won de ma pa mi sugbemi mo pada siku won olorun olorun ri mi olorun won na ma pa mi mo pada siku won jesu oluwa n gbo olorun mo so fun fokan bale sise yi awon ton damu omo e atoko ati yawo e to ba gboran si mi lenu mo fo olorun jesu ti mo nsin mi ni nkan kan du jesu lo olorun ri mi wa dupe lowo olorun awon to n pon le yen to ro pon lagbara yen ko seni to lagbara olohun ni kan ni alagbara alakose lagbara kankan o si kwa ngba ton ba lagbara kule ti won ku ngba ton ba lagbara why ti won ku ton ba lagbara ton fi agbara won di ku mu ko de jogun aye jesu lo n pada bo wa jogun aye yi na wa ko awa yofe pada lo si orun iwo sise yi wa dupe lowo olohun o li ni mi lora abere kopo enina ka jina tafi arami la bere kopo abere ran so tabi pin wara konkon bile bi je abere ma en to ba an di oro e olohun o ma ku o ni gboru e mo aboma bi yawo e o ma pare abi to ba jawo ko to se yen ti o ba jawo ko to bere se yen ah ohun ba ti e lo niyan o olohun ohun ba ti e lo niyan o iwo gbianju enu one thursday ko wa wo la konkon bile meji ma fun eni nkan fun ra bi wa dide wa je eyan awa ta wa nbe soro ati ri ori olohun iwo na ma ri ori jesus on thursday wa ma pe mi pe daddy eni kara bere o wa kun kokon to ma ra pelu abere yen just one thing pelu abere yen ibe ni wa ma so to fe ka ye ota e awon to wa nbe ore ohun to fe ko ri nkan to fe ko je ti won inu abere yen aton to ma ra eni ko ma so si konkon yen ma so sinu e abere yen ati nkan to be ra inu eni ko ma so ohun to fe ka won ta e da ko ma so sibe oni ni ojo Wednesday ise omi yen ma gbagbe o ke fi we laaro la o adua yin agba o I love you so much in Jesus name. So number to ma pe sire is 081 30 47 63 70 den pe lekan last number ni yen o 081 30 47 63 70 to ba tin bonjo Thursday o moto agbado ijaye bole ni ijaye bus stop bi okada pe no church power ururo tabi church bishop adebo wale o ma gbe edebe ago mefa la ma nbere a ma pari lago mewa smewa bo I love you so much I will see you on Thursday rabere o ko de pe mi o kokon bile meje o wa bo nu lowo ta o ta bare ni bala ola ki ya o iyan ma mura sori si oro ile aye eni o God bless you.
3: From Lagos, this is
0: Jordan. 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
1: Station with a voice for entrepreneurs.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Gabo sore tu wa sese lori radio Oluwa seun babara fun mi loruko temi pelu mi ninu ile agbara lakoko ina ni baba wa baba wole prophet Dr. MS Fabi yi baba possibility DP baba esure fun wa
0: Jehovah Jesus Christ only my care Olorun to silekun to ntilekun Olorun to ni oke to ni orun to ni aye baba gbo pe wa eni ni ojo isegun atogun ti won ri majan ri mo awon agbara kan wa to ma ntilekun jije moyan to ma ntilekun ori ati ayan mo oluefa won tu patapata awon agbara puro mo ni tako ni oluafajoba won ya awon se okunkun oluabi won o patapata adupo ti se baba le se ju be lo Jesu Oluwa wa
2: Baba ni lojo osegun kilo won te ni fun alakoko yi
0: oruko mi lekan si ni prophet MS Abila Celestial Church of Christ Oikimole Cathedral loni ni an so ni o ti gbe oro mi yo si tun bi jade so normal ni won gbe oro mi that is ohun to lo lowo eyan si le pada ohun to ku si le ji bi we job ori ti se ikerin lese keje abashi wa fun igitage lori to ba ti gborun mi a so di pada sugbon mi ni sala e ma so nipa ikore wa fun ni eni ni Tuesday isoji wa pe meji leni jijade yin wiwole yin loni ni sunkun
2: amen
0: ni sofo
2: amen
0: alabuku ko ni se loni
2: amen
0: imole olorun aba yin gbe
2: amen
0: ayo yin tin po ko ni po baje
2: amen
0: ayo yin yo ma tesiwaju
2: amen
0: eneleni oni gba se nse
2: amen
0: ni boni ni ti se command ni ilu Eko a le gba miran wole a le gba bule gba wole a le gba yanan paja wole a le gba paja wole to ba pe ikola lo lo tabi command bedo kiki mole church to ba pe kola road ni number 7 kiki mole connect tin se kola road adara fun anu adide eni ni soju wa pe lekeji eni ni 28 soju wa ni role to ba di ale isoru awon nibode awon odo pelu lecture ati adura ati menu menu to ba di ola wednesday ola wednesday ni program yi ma pari ni soju yi ma pari o ma pari ni ola wednesday ni ago melo ago mefa ago marun role ni ola ago marun role sugbon ma bere program awo possibility ni ago mesan aro a ma wonu program yen pelu woli meje ta ma se lola so to ba di ojo thursday ni thursday ojo the 30 ni fun awon prophet and prophetess siwa lati gbohun oluwa awon ton ba ri siwa lofe gbogbo material si won lo fun wa lati je pe ka wa ran le deni to nda nkan se laye yin la fi dupe lowo olorun fun ayeye ogbon odun wa maje made se lori wa to ba dojo friday ni asale orin ilu oro olorun ati adura ati gbogbo awon eka ijo wa won ma wo po si bi gbogbo awon orin wa ati ni orisun iye ni adodo awon bo bi ati ni singer ati ni tin se ikorodu gbogbo awon eka ijo patapata pelu ti sajire isegun ajidara esther igbekele kulobele taiwo joju ati tin se kesleki ati embassy odugbo ti wa lola shitu bakan na ni sega jordan ati princess adimula gbogbo awon to ma wa ni bikini yen ni ojo friday pelopopolopo lori mi ti a ni anfani lati ma sale fun wa sugbon mo reti yen join wa ni soji ni eni tuesday kajo se adara fun wa
2: amen
0: ko wa de bale
2: amen
0: a ni se die siwo o ti gbe oro mi yo si tun bi jade eyan omo olorun e ja gbadura gbogbo ohun ti o ti mi o ti o ku taye sodo oluwa e ji dide ilẹkun ti o ti tọta fagbara ti oluwa si kiakia oluwa le inira jade emi pẹlu inira alejo se papọ o ya oluwa wa
2: amen
0: e gbadura yi gbogbo ohun to ti lọ lọwọ mi oluwa da pada ninu emi ati ninu ara o ya gbadura
3: jesu emi mo oluwa gbogbo ohun to ti lọ lọwọ mi ninu ara
2: oluwa da pada
3: oluwa da pada
2: oluwa da pada fun mi
0: e ja gbadura dada o no ti gbe oro mi oluwa gbogbo ohun to fi emi okunkun gba lọwọ mi to fi alakala gba ohun to fi ajulọ gba lọwọ mi oluwa fi anu da pada
3: o ya
0: do ti wo de ba ri be loni wara anugba ile panu ma si eto e ma te lowo o ni sagbe o ni seru o ti ma nje gbese tele lati oni lo o ni je gbese wa bere si jere adura wa de rona lo o de ma ri be o ni salai ni jesu oluwa wa loni awa ni atan bere laaro yi a ma wa ni atan bere ni aro yi ni ubo ni o niwaju goro yen gangan ni Ijiroko Express Road Oikimole Cathedral 3 nipo le ti bo la soko to rodu ni lati ti se oke ore wode ajilete oke odan lati bo la ti nbo lati laro ni tabi gbogbo agbegbe adodo tabi badagri agbara ketu adiyowe alapoti enbo lati bo ni gbongbo enbo lati odugbe ati bebe lo lati bo ni o lati gbesa tabi enbo lati tin se lusada ejo yin wa leni ni tin se our possibility ni atan obere ni role ni soji ni olujo wa ni eko adeda afun yin anu adedide okan wa de pale iwe job ori ogun ese ike edogun to je job 2015
3: o si ti gbe oro mi yo si tu bi jade
0: iyen ni pe ko si un ti o lo lowo e ti o le pada ti o ku lasaro ba le di alaye ki lo lo lowo e ti olorun le da pada ki lo ti ku lowo e ti olorun le jidide iyen ni pe ma beru ironu ko loro re kan wa olorun ri okan da de pale
2: amen
0: anu are dide
2: amen
0: wa olorun ri o wiwo olorun ri yen ninu eni ayo re wa ninu eni ogo re wa ninu eni agbara re wa maje made se lori e bibeli wa tokan panu Genesis 13 number 2 Abraham la gidigidi awon odun ti Abraham ti fi sofo danu olorun pada fi ironu daodun yen pada fun gbogbo ohun ti o ti padanu ohun to ye ko ti ni ti oni iyen ni pe ohun kan wa to ye ki wo na ti ni to oni o si ma ni o ba na mo o ma nile o ma nowo o ma ni moto o de si ma ni iwe irina o de si ma ni visa sugbon to ku fun eni pe face olorun tori ko si ohun te yan gba lowo e to ba je pe o ti fo olorun siwaju kon gba lo be ju be lo olorun si ma da pada mo si pray fun e a ma da omo e pada
2: amen
0: a ma da oko e pada
2: amen
0: a ma da lafi e pada
2: amen
0: a ma da oju e pada
2: amen
0: a ma da eti e pada
2: amen
0: a ma da ogo re pada
2: amen
0: iyen ni we Deuteronomy 28 number 1 yo se to ba farabalẹ gbohun oluwa olorun re lati kiyesi ati se ase re ti mo pa lase fun oloni ijo oluwa olorun re yo gbo gajugbo iyen ni pe to ba ti gboran gbogbo ohun to n fe daradara ni waju olorun mo de gbadura onise sin
2: amen
0: iyen ni David 37 number 24 to 25
3: bi o ti le subu
0: bo ba subu
3: a ki yo ta lu
0: iyen ni pe ko si ipo to wa tolorun o le da pada ko si ipo to bo lowo e ko si aye to bo lowo e tolorun o le da pada e gbo ni o na ta mi ma yo mi ti n ba subu mo ma dide olorun lo ma subu ni gba meje o do de ma dide pada o de ni teyan buru ko ri be ninu bi na ma subu si mo pray fun e o ma dide
2: amen
0: o ni da line
2: amen
0: iyen ni 1 Corinthians 15 57 to 58
3: ṣugbọn ọpẹ ni
0: fun
3: ọlọrun
0: ọpẹ ni fun ọlọrun
3: ẹni ti o fi iṣẹgun fun wa nipa oluwa wa Jesu Kristi
0: yes
3: nitori naa ẹyin ara mi olufẹ ẹ duro ṣinṣin laaye ẹsẹ
0: to ba fẹ jẹ pe gbogbo nkan lo fẹ ko pada si bo ṣe n fẹ duro niwaju ohun mana ọlọrun miiran ayẹsẹ rẹ le mu igbeja ọlọrun wa ko de gbadun ọlọrun de ma gbeje
2: amen
0: o de ni ṣalaye ni taba wo to ṣẹlẹ ninu iwe John 11 43 to 44
3: nigbati yo si ti wi betan
0: nigbati je so betan
3: o kigbe lohun rara
0: pe
3: lasaru jade wa
0: eni to ti ku niyan o ti ojo kerin ti eyan ti sori tinu olorun tun pada ji yen ni pe ki lo ba ninu je ki lo ngbo mi loju e ti o na tun se soro ko ni soro omo ni se gbese ni soro le ni soro le ni se ni oro he ti eni mo pray fun e gbogbo ohun to ngbo mi loju e o si ma fun e lerin
2: amen
0: okan re ma bale
2: amen Jesus
0: iyen ni ma beru ma je kinu re baje momo daju pe oludande mi belaye o belaye o belaye mo ti mo daju pe oludande mi belaye o belaye si be eni ti pa mi mo ki to gbe be ni ki sun rara ogun osogberi ogun a je dide emi mo pe Jesu Yoruba mo pray fun e o ohun tó ti kú láyé ẹ máa jí ohun tó ti lọ láyé rẹ máa padà ẹni wẹ ẹmí rẹ máa fẹmí ẹ
2: jí
0: a máa gbẹtọ ẹ fún ẹ a máa gbalé ẹ fún ẹ a máa gbàyé ẹ fún ẹ ayé rẹ ayé rẹ kò ní dẹ́rẹ́
2: mi
0: jésù olúwa wa lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ni prophet dr ms fabiola celestial church of christ oyki mọ̀lẹ́ kàdídà ẹ̀rọ tí ẹ lè pè mí sí 091 26 26 28 28 82 82 16
2: 16.
0: Níbẹ̀ yẹn WhatsApp ni yẹn
2: pẹ̀lú
0: message voice or text.
2: WhatsApp ẹ lè fi ohun ránṣẹ́. Fọ́nrán tó bá fẹ́ pè yín kọ
0: ẹ̀rọ. Ẹ̀rọ kejì òun ni 080 50 50 27 27 56 56 21 21. Ẹ̀rọ ìkẹta 070 070 69 69 94 94 99 92 92. pe mi kin gbadura fun ona re ade la ile kan asi ohun ni Echo Bank 38
2: 12 15 68 68 43 38 12 1 2 15 1 5 68 68 43 43
0: bank keji ta le fowo to je church account o ma gboruko church jade ta lakoko yen Fabi Michael Osoji eleyin Fidelity Bank ni o ma gbe Celestial Church of Christ Oikimole Ayo Parish ohun ni 411 411 01 01 89 89 25 252 411 01 01 89 89 25 252 ni ola Wednesday ama wa lolu jo wa gangan ti a ti fe se kore yen ni ti sha wa possibility ni ago mesan aro titi di ti sha ti dago meji osan ta ba ti wa n pari yen ama boss ni ago marun role ama boss soji ni gbagide ijo wa pelu ti se woli ati ajinre femi o ajayi sugbon ni ti se ana Oluṣade kan bi redemption ti sise to ba di ola MB Banjo ni role o ma minister yo dara fun wa
2: amen
0: ana ni ko loro wa
2: amen ara e tu a se na le ndara ko ma ja aduke lo
1: komini genesis oluwa se so mo dupa lowo olodun iju ni mo ti wa mo dupa lowo olodun pe oyin suze to koja lati bi ose bi meji ni mo ti strong amo hospital ti mo logun tan fun bi mo se nlo be ni kan to nse mi tun po si temi e wa ni ken pa ogun yen ti mi wa lo mo mo dupa lowo olodun pe ni tuesday to kon jabi daddy se bere si ni so pe ka yen lu awon kan
4: yes so my people this na
1: ambi by parani pe ka gbadura mi o le jide ma tun joku nigba to ya lagbara yen kan je ni bi mo se bere adura ni bi mo se gbadura bi daddy se so pe gbogbo an tara pe ka gbe kan lo ko tu wa lara bi mo se wa ri ato lara mi ni yen nigba ma ma fi dele bayi awon mi tun ni bawo ni ah mo ni olodun ni kin wa tuesday to kon ja awon to ton reti pe ase mi ni wa ni mo ni wiwa ti mo wa gan pe mo ni gbagbe pe tin ba de bi mo de dupe pe olodun tun mi sile mo gba itu sile patapata
0: gbogbo eyin tin kan se totoju nkan sile abi ofa bi aisan e ni mo lo ko jesu ero ti e le pe mi si 091 26 26 28 28 82 82 16 16 e pe ni be whatsapp ni yen pelu
2: message e fe baba pastor lori whatsapp e le fi ohun ranse fo to ba fe pe yin ko ero
0: ero keji Oni
2: 080 080 50 50 27 27 56 56 21 21
0: Ero Iketa
2: 070 070 69 69 94 94 99 92 92
0: pe mi kin gbadura fun ona re ade la ile kan asi ohun ni Echo Bank 38 38 12 15 15 68 68 43 38 12 1 2 15 1 5 68 68 43 bank keji ta le fowo to je church account o ma gboruko church jade ta lakoko yen Fabi Michael Osoji eleyin Fidelity Bank ni o ma gbe Celestial Church of Christ Oikimole Ayo Parish ohun ni 411 411 01 01 89 89 25 252 411 411 01 01 89 89 25 252 ko si ohun to se to gbe o nitori Joe 41 elewo ni ta lo saju se fun mi ti emi o se fun pada nigba ti Psalm 50 number 5 ma so oni ko awon eniyan mi mo mi jo awon to fi ebo damage mu nigba ti number 14 ma soro oni ru obo pe si olorun so ejere fun oga ogo mi e mo fi ni di ope yin ore yin idamewa yin e fi ran pade lowo yo dara fun yin okan ya de pale e te ba wo gbogbo e ri awon kan le gbo yen ri ti e no de ku iwo na de ni eri
2: amen
0: won ni beri eje
2: amen
0: awon kan number yen ni ati pe fun yin e ati ero bani soro ti e le pe wa si sugbon pataki to julo ni pe to o ko se pe ni oluwa asiko to ye ke wa ran wa lowo re owo radio wa le ikore wa le iwo le fe ba se nu e yo dara fun yin
2: amen
0: sugbon track eru e bo pe ni ale yin gẹgẹ bi agbara ti ka e ni salaye ni
2: ọkan
0: ya re bale
5: ọgbọn ọdun ikore agba ti si okike imole ayo olorun to pe woli ms babi to sile ko ibu kun fun gbogbo eniyan
6: multiple blessings la kori kori agba ti si okike imole ayo cathedral edit and of heaven ikori ọgbọn ibukun la kori ti ọrun fun rọpẹ dr ms babi je bi baba possibility iwọ naa darapọ wa jẹ alabapẹ ka sile ko ibukun ti o lodi iwọn fa ninu isọji lọjọ monday 27th july pẹlu segment and women's teaching laago mọ ọjọ́ tuesday ìsọjí pẹ̀lú ìṣòro àwọn ọ̀dọ́ ọjọ́ wednesday ní 7 hours to christ láàdọ́ mẹ́sàn-án òwúrọ̀ pẹ̀lú ìsọjí nírọ̀lẹ́ àyájọ́ àwọn wòlíì ní lọ́jọ́ thursday àṣálẹ́ yìí lọjọ Friday 31st July ọjọ Sunday ayẹwo lera ọfẹ lago méjìlá harvest celebration lọjọ Sunday 2nd August bẹbi ti ọlọrun ti ma lo wo ni Adébáyọ Samu ju authority pẹlu ọpọlọ ṣe lọwọ atawọn olórin ẹmí guest league Ṣẹ́gun Ajídára extra ìgbẹ́kẹ̀lé fi wà lọ́la six ambassador by one Aiwo Ojodu Olúbele Sunday Jordan Princess Adumula Abe Sega àwọn akọrin jọ CCC Okiki Ìmọ̀lẹ́ Ayọ̀ Cathedral 2 and 3 CCC King of Glory March CCC Adidi Ayọ̀ March CCC Orisun Iyì Cathedral MC Apala pẹ̀lú Sunday the great mbọ̀ Prophet MS Wàbí Ìbàbá possibility wọ́n máa súre ilẹ̀kùn ìbùkún yóò máa ṣí ọjọ́ ìbùkún yóò máa rọ̀ sórí gbogbo èèyàn gbogbo ẹ̀ ní CCC Okiki Ìmọ̀lẹ́ Ayọ̀ Cathedral 1 7 Okiki Ìmọ̀lẹ́ Ayọ̀ Spring behind Command Secondary School Ìkọlágodo Ìbàjẹ́ Lagos Ọlọ́run Olú Ìkó Èrètí rẹ̀ ó fẹ́ ṣílẹ̀kùn ìbùkún fún gbogbo èèyàn.
7: From Lagos, this is
8: Jordan.
9: This is Jordan 105.5.
10: Station with the voice for

0: ni fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
0: Ogo ni fun Olorun loke orun.
1: Hallelujah.
0: Oruko mi ni Woli Olarewaju Bankole lati nu ijo Christ Word Gospel Ministry. Bakare Street, Igando Road, Genesis Bus Stop, opposite Petrocar, Isheri Idimu Egbeda. Mo ki Oloni nibi kibi to ba wa Olufe sha ma shami oruko Olorun ni mo gbadua alagbara ni sioni bi Oluwa ti wa ti emi re wa iranlowo alaileyan o dide fun o
1: amen
0: owo Oluwa ti moju ogbegbe loruko Jesu o subulu o
1: amen
0: owo awon emi okuku to ni o ni lo dina loruko Jesu iru owo be gba na sonu
1: amen
0: alagbara to ntaku o nibi giga to mo ifdaiku ko jeun lara e
1: amen
0: ogo re ti aye ti kolu loruko Jesu gba ogo re pada
1: amen
0: gba ogo re pada
1: amen
0: gba ogo re pada
1: amen
0: gbogbo omo lohun to ngbo mi to nsami loni owo ajuni lo tin se owo oluwa ko wonu aye re
1: amen
0: aye agbara la wa yi loruko Jesu lati bi giga agbara oluwa gbe to re fun
1: amen
0: ani mo gbadua fun loni eni to ni ko foko ri so pe ohun ma soju aye re gbona loruko Jesu ki o subun adu re
1: amen
0: ani mo gbadua bo se nsami gba iranlowo
1: amen
0: gba iranlowo
1: amen
0: gba iranlowo
1: amen
0: gba iranlowo
1: amen
0: ibi to subu si to re ni gbe odide anu oluwa tagbara Jesu o gbe odide
1: amen
0: ibi ti aye ni ko awon to ni ko loko foko ri so pe awon ma ba okan le loruko Jesu eri re ko ti won loju
1: amen
0: eri re ko ti won loju
1: amen
0: eri re ko ti won loju
1: amen
0: gba oju rere olorun
1: amen
0: gba teyan
1: amen
0: gba oju rere olorun gba teyan
1: amen
0: gba oju rere olorun
1: gba
0: teyan
1: amen
0: gba anu
1: amen
0: gba anu
1: amen
0: mo gba dua loruko Jesu Kristi loni yi ki Oluwa fun ara re ko la ona fun o
1: amen
0: ase ni loruko Jesu ona kin di momi ona kin di ma fefe loruko Jesu orun ona kin di morun bibeli no jabo kun alagba tin sireje loruko Jesu orun orun shifun
1: amen
0: ipa Oluwa tin gbe ni bori gbogbo ogun ipa yen wonu aye re
1: amen
0: olufe gba iyanu
1: amen
0: gba iyanu
1: amen
0: bo se nsami kanu re be ti se olorun
1: amen
0: bo ni bo se nsami ki a mi repetition Olorun
1: amen
0: e gbo gbogbo eyan omo Olorun to ngbo mi loni bi ota fe bi ota ko anu Oluwa wo aye re ri
1: amen
0: kori be
1: amen
0: kori be
1: amen
0: mo ni kori be
1: amen
0: anu Oluwa to tayo re koja o wo aye re ri
1: amen
0: mo ni anu Oluwa to tayo re koja o wo aye re ri
1: amen
0: e gbo gbogbo eyan omo Olorun e ja gbo ohun ti oro Olorun wi gan ka to ma tesiwaju Nini we Sakaraya
2: Sakaraya
0: Obe kini won yi ni owo re
2: won si dan pe
0: yes
2: won yi ni ati sami ni ile awon ore mi
0: I won yi lati sami ni ile awon ore mi agbo mi obe on buburu ni obe agbara ifaseyin ni obe ohun ti ki nlo lara eyan boro ni obe ohun ni gbogbo awon ologun jagun-jagun to segun to n gbe si ara ogbe ohun ni gbogbo awon omo ologo na n gbe sara ogbe ki n se ohun ti eyan n dinu ki n se ohun ti eyan n ri to n ranti ti ni amadun tori to ba ti ranti oju ogbe yen wa ranto to se o ogbe ti ogbe yen se o gbogbo awon to doju ogbe ni olojo ekun gbogbo awon to loju ogbe ni won lojo ibanujẹ gbogbo awon to loju ogbe to ba ti ranti bayi pe ah ojo bayi ni mo gbogbe yi kan bayi lo sele apoti kini won duto inu wa baje poti ki onje to awon ju won duto akoro lenu won poti ki won to mu ko duto akoro lenu won tori ojo ibanuje ojo ogbeje lara eyan gbogbo ni to n gbo mi loni to n wa ninu ibanuje nipa ogbe to gba nibi ise nipa ogbe to gba lawon ore nipa ogbe to gba nibi ese nipa ogbe to gba nibi nede aye nipa ogbe to gba nibi asise loruko Jesu ogbe yen gbe danu
1: amen
0: bi ogbe yo ba kuro ti a ba ni ka wo bi teniyan oju ogbe ki nlo sugbon ta ba wo ninu emi oju ogbe a ma lo tori pe so bo se parunde opin ipoju ko ni gide le keji owo oluwa ni eyi sare ton gba mi loni o ti sunku ikoko o mari o bimo o mari o mari omo nkume lowo eni mi ti wo gbese eni mi gbogbo awon to sani fu lo nsa fun tori gbogbo awon to ran lowo won pada jere lodo e opolopo lo ngba mi bayi o ti wo bi to ye ko wo o ti gbo pe to le so fe ore to le so foko to le so faya to le so fo bi tori pe aya da olobi pe ki bawo na ni won na se se won ni mo pe ogun lo ti e debe won ni mo pe asasi lo ti e debe won ni mo pe ogun ile to ti nbo opo ogun to nja opo to la kan ta ye nbu ole lori egbo ogun idili e lo ti e debe

Mrs. Peters from Akute, Fagba, Fagba. So modupa le wa Olorun ori oke ogo. Last year ta se 99 the next level. Mo wa si bayi, mo gba ti ma fi demo, omo mi to nse process as it travel lo si UK. Se o se si ko bo ta se fokan si. Olorun si visa easily. Owo yen de yo. Anyhow, mi san owo mi de na mi ba won ni nkan kan nu e. Olorun si.